0: dal keman la dol le mom taw ver serigne bi la
1: nexna de wam ko nexna de wax deug yalla tabarkala dal mom beug na man bala yagat mom bala ki dara ngay def ko band
0: inshallah
1: rawti nak ci bis bu mag biñ deugmal muy 18 safar
0: inshallah inshallah
1: beug na mom bala 18 safar
0: inshallah
1: ko ani sure
0: inshallah
1: tu de nga def ko yebulu magal
0: inshallah
1: ma ngi degaan ñi am ñi ngi deg sama cadeau
0: inshallah
1: ñu jappale ci produire bobu su ko defé nga mëna génné ben son bo xamné mom dang koy def ci yebulu magal gi inshallah rabbi
0: inshallah inshallah
1: ndax li mom wax deug yalla boko jangé dina neex lool barke seigne touba
0: inshallah
1: wa kon ñi nga xam ñi ngi may deggi su ko defé mom nañ fexé japp ci manam may ñu dem ci 18 safar bi
0: inshallah
1: nga def ko cassette bo xamné mam mbokk talib yep dañ ci mëna barkélu
0: inshallah
1: lool mom ndax mang koy majjal ñi nga xam ñi ngi may deg
0: ah neesane
1: waaw ñu japp ci lool
0: inshallah
1: yalla xamna bu doon lu mo man dina man may taxaw def ko légui produire ndax li mom wax deug yalla ñang mi da neex lool
0: inshallah
1: tan mo sa su nek mané ndaw bo xam dafa nek ci yoon di gor gor la fa yalla ñu diko jappalé bu baax ndax ndaw nga ci paré nek ci lenen amna ñukoy jappalé kon yeen ñi xam da ngay nek ci yoon jamono ji di dox ci baax dafa yalla ñu di leen jappalé bu baax wa deug yalla su ko deene dina xamé won ndaw bi nga xamné dafa duñ bëgg jaar ci benen safan waaw kon dañuy fexé ñu jappalé leen ci li ngeen nek ndax lu am solo lo tim mo jublu wa jotaay sax su demokaton ndax tay bu ñu neexon mëna ñëw ñeneen ay janko di ñay yo xamni yag nañ leen deg waye dañu xamné yeen ñi yeen nek ci yoon fi doon di genn kon dafa jot ni ñi xam leen parce que tay man c'est la première fois ñi soko gisante
0: c'est
1: la première fois ti moy soko deg sam jang wax deug yalla te japp na bari na ci ay morom te yaangi sa bokku di man li wax deug yalla kon dafa yalla ñu man la gëna fessel ci li xam modi public bi ñepp dal lay xam wax deug yalla
0: inshallah inshallah
1: vraiment ñi ngi lay jaajeful bu baax baax baax ci walu durus xamna mom ku jankatu kurel mom day ñëmé durus mom ndax xamna ni yaangi ci durus bu baax ku deg ni ngay jangé amna yaangi bay xel ki de
0: durus bi
1: waaw
0: arabé
1: waaw
0: inshallah
1: waaw lolu kan mo la ci tokantal yow da am ko xamné moy lay conseil ci lolu wala yay xalaane ni la ko defé
0: comme tay ji mu dey durs
1: am comme bo lay jang ni
0: am buma dey jang
1: waaw
0: comme jang wër yak xasda dama ko baxawut ndax mu dey jang arafi ni xamné mom lañ ko bindé téré bi dama koy wax waaw même limu wax bu neexu samit jëm baat mom duma ko yak waaw dama ci def sama kemp lay katan waaw
1: ndax lele de nga faral jang ci kanam wajuro goor yi ngay jang mu dire deglu
0: waaw dama ko yapp limu koy def ndax yeen say damay nek sama nek moy jang sax dañ may deg ak lu bari bari yenen bi ki bari ñu damay jang seen kanam waaw
1: lele nga len ci programme bo xamne dañuy nek ci bass bi nga tok di jang
0: waaw
1: ci walu say programme nak la bëgg moy yow ya nga am ay programme jëmëne ci diko jangi wala am gu lay programme xam nga ya koy jangi
0: ma nga am ay programme way tox ko bari lool
1: waaw yo xamne ci gox bi la wala mos ngay genn
0: wa limay genn nanak tox ko bari non nanak limay ki danaka ay ndiarem yi ci layam ay ndiarem ak dekk bi mo waxon bi moy sun dekk bo xamne bala ci saano
1: waaw
0: jang yi def danaka mom fala koy jangi inshallah nanaka mom at ba at la
1: mais lele ci walu super ndaje moy ni nga xamne moy jang yi am ci dekk yi jang kat yi ak yu mel ndax yoy tim dang ci faral dem wala
0: wa dina ci dem yom bu amé fo xamne jang kat yi dama ci faral di dem
1: waaw mais ni jang yi seigne khadim gi khadim kebe mara walu mel yoy mo so ci tabbi
0: o yoy mo musma se tabbi
2: ñeñ fm
0: tabbi guma ci
1: barkal kon sa jaxsok ñom barewul la
0: waaw tok ko bari non dal
1: legi est ce que ya nga def ay jéggo ngir mëna amanté ak ñom parce que dañu wax né ko lu jitt su nek bu ndem molé wa ni nga togué ndax tim ya nga dem lék ci gaay ñu mëni am classe comme ni nga bokal radio mu ëndar ko ndul ay ñom ibrégué ak xéet yoy non ndax ñoon tim ya nga jaxsok ñom wala
0: wa ñoon amna ño xone ma nga jaxsok ñom is mëne jili dramé mom ma ngi jox sax ñom waaw ñeen ñu bari jang aw yo xamne ñoo jox sax mom gis ma ne Seigne Khadim Thion mu ngi dekk fessé Touba Séroga waaw ñom ma ngi jox sax ñom
1: barkala
0: waaw
1: ma sha Allah légui xana am nak benen bu gañu lajjon ñu duñ ko jang daal yi ndax mini jonne def na ta def ko jëm way ba xawna sori do ci ñamal gañu ñu daal ki wala
0: baano
1: ah ñu ko dañu daay bala ñu yëkël jëtaay waaw ñu inshallah
0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خلقت كل لكريم وبقاء توبيخ إكرام وقلت بخبخا خلقت كل لكريم وبقاء توبيخ إكرام وقلت

0: علي وسابي وكلي وبغاء محمد ما قلت في بغبغاء وآلي وسابي وكلي وبغاء
1: تبارك الله بابكر نحن لول خمنا ني يرم لا سي غودي غاي كون تا داني توخ با سي كانا واي نتي مين وي جان تا خمنا ني فاغا جيم خمنا سوري نا نيسان مي جيم جيم با داري فتو واي نك رم جالي واخ نان با يون جيخسل واخسل جيخ واو تا جتاي موم ييني بوروم ñeen aajmu bu nek dañu xeq ak jang kat rawet na jang kat yi nga xamne ko ra ñi ngi ci gox ko xani ta amane essé guñ ci nga xamne modi ko ga ba ñepp meneen deg ñeen kan dal dañ leen deg bu baaxo deg yal Babacar ki nga xamne bëggo na tay nga jangal ko deg fan la la mëna joté
2: mu mëna joté numéro bi
1: wa
2: 78 182 82 23 76 283 47 70 78 182 23
1: est ce que layla do ci gal lu bari nga yakane
2: dedet kay mbir mi duma def lolu waaw ni ma jox rek baxna
1: lolu mbaa bu ko de gaay du la jappe ak noy neex de ñu na kay jang rek te la ci wala keñ ko gi wala lolu graw
2: baye ba ci karam rek do ko gi waaw ay ndoy ni nu way jox mom baxna waaw
1: war kala nono baxna xamna kon nu ko rek jamono ji xamna gudina te xamna ne jëm guay bo xawna xati na kon moy wara rek xamna dañ lay daali jema baye rek nga daali kafin su ko defé rek ñi kaddi taguto yi gërem tim ñi nga xamne ñoy mbokk taal bi xam yo naño dugg ak ñi nga xam ñom nga andal ñew ci neena modi jotaay bi te xamna kon lay baye rek nga daali yëkati kaddu nga lay ñew rek jaari jema yëkati jotaay bi inshallah rabbi
2: wa ñi ngi leen ziar sama wa koñ wa daare fetu omu sen fay ay len ziaru wer di len jox sen wajju way ziaré sama wajuru gor sama wajuru jigen ñing len ziaru wer di len jox sen wajju way ziaré sama bay taala mom mu don wote mom ku baxal ndaysan ñing ko le ziaru wer diko jox wajju way omu sen fay dal ma ngi ziar ñep ziaré wa gurul muqaddamatul khidma muqaddamatul amda ñi ziaré wa daré miftal muna ñom omu sen fay ñaan serigne bi am fay yalla len fay
1: amin
2: may ziar ñep da sama wa koñ ziar bay sang serigne salu ñang serigne daru amu sen fay dal deug yalla sama xol mo sedd xol mo sedd lol waaw bay ma ken dal ñep ma ngi leni nuyu di len jox sen waj way dir ngeen def dir ngeen def
1: waaw di gërem nañ bax gaay mu di sa gaay nga xam ñam nga andal fi ñew barkala ñoo di len di gërem bu bax
2: wa ndaysan
1: gërëm tim boor ñu xam ñoo nekk ci gox ba ñëpp ñi nga xam duñu jënd ñu ak ci jotaay bi ak ñu doon jëm jafetam ñu doon jéggulu
2: waaw ndaysan
1: ma la ni kay server mom ma am par ben appel rek lay jël moy waral na lélay nit ñi di xaw bu xont bi xaw jafé
2: ndaysan
1: am na server yo xam day jël na lu bari waye bi server mom ben rek lay jël ndaysan dafa mom tim server xamna metti daal gaay xam metti
2: waaw
1: di yalla la bir na lol ndax du boole lu bari daal do la ngi ko señ bi liggey la señ moko bëgge nonu
2: deug la ndaysan
1: kon yalla yalla gën ci jëfël tawfiq
2: amin bak señ doon
1: ñi ngi ñaan jotaay bi nek ak yok ci faaw barki cheikhul khadim
2: amin bak señ doon
1: bu joggé daal yalla nga jëng ni yok nga bu baax ci barki bi xajdi nga xam ñu ko doon jang
2: amin bak señ doon
1: ak barki borom xajdi
2: amin bak señ doon
1: kon ñi ngi gërëm mbolem ñi nga xam ñepp rek andana ñun jotaay bi ñu ko wax xamna ne baay yi nga xam ne ñu ngi doon baay xel ci daanu ñambur ak ñi nga xam rek ñu ngi doon baay xel ci diwanu dakar ñepp ñi ngi leen di ziaré ba xamna ne ni waxtu wala dem rek waye inshallah xamna dañ ko gëna yaatal ci yeneen jotaay kon sax ñepp gërëm ñepp xamna kon inshallah rabbi xamna jox leen rek dig dajé inshallah ci benen jotaay ci jotaay jankati waye lu leen inshallah suba jamm ci erreur inshallah dañ fi téwaat ci animation ci radio Jant Bay FM Touba 95.2 kon Babacar gërëm nañ la bu baax baax waye gërëm tim señ daaru mi nga xamne mo dox ni xamne mo di jotaay bi mo ñu koy ndokkel bu baax baax kon jotaay mi ni seen jotaay la sant leen daal leen di gërëm jaajeef leen baax baax xamna ko lek fan ko dore rek fa nek ta ko ñaanako teddi ci cheikh mohammed mbunt xambakam cheikh model bashir ñaanako mbake yag lol ak rek na lek ci barke cheikh al khadim ak mbollem jabar cheikh al khadim ci way ñaan wax ñam di xadi fal ñaanako fal yag lol ak rek na lek ci barke cheikh al khadim ak mbollem jottu mam cheikh ak mbollem talibi way ñaanako mbollem khalifi lek jere ti wa won jaasan ni sin ci ne balayen ñu leen baaji leen ziyarat di leen ñaan jam ak na lek ci barke yenen sallallahu alaihi wasallam way ñaanako mbollem cheikh serigne toubay ñaan seen xalifa yag lol ak rek na lek ci barke cheikh al khadim waftah lana kullu babin kunt fatihan li salihin min al khairat ya allah

ci li nga xamne mo di deglu beug baye gi xel li nga xamne mo di programme bi len xamal ni nak aksi nañ fi nga xamne fi lañu fassiyene yamale li nga xamne mo di sunu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon sunu borom rek defal ñu li nga xamne rek mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: nga defé itam garab gi li ka taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala bëcc gi ak waxtu boko soxla la misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër way itam boko jëlé ci bis bi li comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul dugul da ngay fatti gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy lolé amul lu ci gañ amul lo xamné da jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak bi ñu koy faré bokku na ci ak mbokk ak yenn séchar ak jëfar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné du la galankor du la lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way nga def fexé pour ñeu jot
1: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la talibé cheikh sidine mokhtar sille siptul amine indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo amine ñew carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tiener FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Colobane den de keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahima Cissé ding ko mëna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bu ënde liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent weer ba jurum ben weer manam dirub 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci penchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie si man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
3: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohammed lamine barambake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak ñu kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jenti bfm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa.

0: di diglu bek ñalay mbëk ci sëriñ bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen mënuko ñe di diglu bek ñalay mbëk
1: anab dawran bi jada kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax tax mune wa faqat ghayra alquran wal hadith
1: wa bisana bihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: sëriñ bi dafa wax ni qasida dana yëggalé murid bu tarbiyewu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
1: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبدا
4: أنا شوف من هذا ما بنجي لين تباح واحد يموي من يمو تكنت نعم أنا وجف الله يا دمخ نعم كده يبالس خلد جي من هذا ما بنجي واحد يكون من مي نعم يكون مكبير الله ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay yi yobbu
1: niayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yegale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
3: sirin bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala tab ma binde mama jang iblis lay ndaw num ko daga
1: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajlim wa ashkur qudya
2: li ya'lam an-nadhir an khatti ila ilahina ahad intu banena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhul
6: mahfuz
1: ruddamaka idarida ya man abadi bi mughdidihida
7: gannaaw neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadd mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fatta liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak awtaram wajbur lahul khatira nang ko dalal am xelam washrah sadra nang ko leral abdul
8: man lima neex ci radio bi da beug saykhu bambami legay legay bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen jappu len bu len ko ba
9: wa bi kitabati rabbi rabbi kullu muta'alli li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeer di jang te yalla tax
1: na way da iblis li khair abada fi zari sab kull man lam yabuda
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xajaati serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummati nabi sallallahu Allah bi taslim rabbun jalla
2: bok ni magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza khasida de yengal malaika yi yi fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam khasida wa sabbahat malaika tiba hajat qasaidi quluba ahli badr wa sar'u li hajj ahli serigne binana sama khasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaka ya don xare ca badal ni mi ngal xal yene malaka ci ci taxna ni dik takko man dima samal sama ngi bok
1: khul li jawil li ma ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
4: bok na ci tonko xataay tanu dana wax na bay jang xataay bu kenn wax tax wa kaw dañ koy dir

0: Assalamualaikum. Monuko, wow, sen ba?
1: Monuko ko ya galal.
0: Ah, doar kal, doar kal.
1: Tay di dig na ñu nga jëde gi la.
0: Mom kay ki man la?
1: Ki man la kay. Alaaji bara bu ak ndaw soosu may ma ñëdd.
0: Wa, ah, dit yaay jamm.
1: Yaay jamm. Ah, ñu non nak soko bay.
0: Ah, alaaji.
1: Kenn xamul ciak ciak na kenn xamul orel bu sama gëdd. Mu ngi non nak, la yalla xam nak. Nako yalla yeur.
0: Allahu salli sa yaay jamm ngay ki ni de. Yalla baxna jere jere jere jere tutal kala.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Yar mang ziar.
2: Dal na lekhol yalla.
1: Nakam biri?
2: Sant yalla bax.
1: Alhamdulillah.
2: Naka tay?
1: Ay tay deg ni rek sant bax.
2: Do genné na do nax na lol.
1: Wallahi ken musko gis kay.
2: Mu ko baxé tal ko sax ñep rek.
1: Ah diyal ko ñep ndaysan.
2: Ah du ko diyal ko melni soxna Khadijatine rek.
1: Soxna Khadijatine waaw tabarkalla.
2: Du melni soxna Khamis Diop rek.
1: Soxna Khamis Diop ma sha Allah.
2: Du melni Badian rek ci gin.
1: Badian ah ndaysan.
2: Ñepp tal be sax lañ.
1: Tabarkalla ma sha Allah alhamdulillah.
2: Baaba
1: aha kay maté nako dé ndaysan
2: waaw di takku cheikhna
1: serigne cheikhna bac waaw inshallah taala
2: ñu jox ko soppi yépp rek
1: ma diyal ko ñep inshallah taala.

0: yoneel sangam looloo ko may moomit mu dem ba amul morom santanu war
1: ba nu amee ku mel ne dambagge mu ñuy bégal ci mustafa ji xasidaam
0: sunu cantak yow daam sunu cantak moom
1: jiitu na dunia kunta xadimana unda rabbiya
0: serigne touba faga nu jeme jeun
1: faga nu ñe cheikh bamba cheikh bamba
0: cheikh bamba ana ko sa bu serigne mam
1: cheikh ibrahima fall
2: waaw kay opp na def naka mbiri
3: waye ci jam
2: sant yalla bax
3: dama nan la de
2: sa wajima la raw lu bari
3: ah
2: ndax yalla yalla yalla bekk ndeysan ndax yalla alhamdullilah ma sha Allah ah ndeysan ndeysan wallahi so allahumma amin ya rabbi ndeysan ak mbollem kuy tewlu fa tabarakallah ba kay kontan na sa waji jerejeuf ndeysan tabarakallah
4: sunu waji ñing koy gërëm bu baax diko bëggé diko sargal bu baax ci andi bi ak nun rawati na sa su nekk wone mbektem serigne amane gallo so wa jerejeuf so ko la awdo yagul ci riwum
0: amadou bamba wacc nga waccale ñepp am nga ni
4: amulo morom
0: sunu jam

0: bam do ne ndaw
1: bam do ne ndaw
0: la da
1: faji ay ajo
2: bo xamul
1: la jël cheikh wa balla
2: turundon
1: dugajo
2: toli darum marnan masnuno ñak ab taw
1: ñu wolu cheikh sidi muhtar muy tout tank
2: mu ñew
1: ñu yenn ko ja bayam
2: mu yebal ko fa bayam
1: serigne barana ko sidi muhtar delu darul manan
2: delu rek
1: li ngay don ndaw ndaw
2: on la neexal
1: nañu la neexal kon leg mu bawan
2: cheikh sidi delu ci
1: cheikh sidi delu ci
2: num def
1: wako cheikh wa balla
2: cheikh wa balla
1: dal di neexal cheikh sidi muhtar
2: ci tumam balla ci kero
1: kero da

0: Aw na ko rok
1: deg leg cheikh bamba mom la yore war motax attan yan ba
0: mo taw kërok ken musko gis ay lamu taw kërok
1: cheikh sidi mo
2: taw
0: la ilaha illallah
1: mo lambo ji ko yonen ba
0: ay kërok lamu taw
1: tabe ba mel cheikh bamba
0: ay momo ndox
1: teral la ñoñ alquran
0: la ilaha illallah
1: ak ñoñ qasaid teral la ñoñ alquran ak ñoñ
0: qasaid fi la
3: Ah, ale do pay na wama do pay na wama deg
0: yalla ba na yow kay señ bi
3: ah
0: yow kay yaangi non rek
3: do do pay wama et ala dem do def fonte mot
0: yalla ba na yalla ci yow sama serigne bi bo ba legi la ila serigne makki yow bo ba legi jele guma ko aladi wa yalla ba na tabarakallah ñu koy gërem bu baax aladi abdullah sis bara
1: yalla la jox señ señ ba won jeglel la sirri qarnu bi Cheikh Mustafa Mbake ci gindi gale survive ma ngi la koy jale Cheikh Sidi Mukhtar famu yamone yalla nga doore yoron yalla lañ ko mure amina amina nenen amin ci barke Cheikh Bamba ibn Lamin jergen def
0: Aladji Abdullah Sissi Barake yi moko sak wona deg ñu ko ci sargal bu baax fa tabarakallah borom kaddu gi ak guy bind borom lakke kadior
4: Manjar,
0: Jafar. Mangi ni sante Yalla bax.
4: Thank you, Jafar.
0: Alhamdulillah.
4: Ya reer wala ma reer?
0: Yow ko ya reer ma nga nak. Barke Seigne Touba. Sante Yalla naka mbiri?
4: Sante Yalla wu ma.
0: Ya nga am tawfiq?
4: Alhamdulillah.
0: Tabarakallah naka gune yi?
4: Yi fi Aladji Bara ziar na fu ba.
0: Aladji neena jerejef.
4: Yene ci jaar.
0: Ni ci jaam bu bax adja kura.
4: Wa.
0: Fa ne ki da nga reer? Barke Seigne Touba yalla baxna tawarkana santu baxke
4: wa man jam de nga
0: akay contane na
4: akay nyaaja
0: borom direp
4: ablay la wax wu tonto nyaay
0: bebe ablay
4: mi wax la ko
0: ka ci jam
4: akay mu jox ko kaaya
0: ah nan la tawarkala ñu ngay gëreem bu baax tawarkala diko sargal bu baakha baax borom Touba ndirab adja kurungom madame tin yaay bebe ablay jere jeuf ci kaw ci kanam ci lu baax
5: I'm so glad

0: sama gono yoy nga xamne sama gono yoy nga xamne mom xamou fuñu nek legui karbala gouru fatou gey borom foundation bi serigne zainou fay serigne hassan yaay amilo yaay may fi mom serigne fallou borom touba refam ya may bëgg fallou dirije ni xadim de borom jokan borom jamagal serigne ndjay jokan gën ñu ko dégg ni kay baye xel serigne adam bop fo nek serigne mafaltine bokki kër bara jangeen def
1: kafaka rabbuka kam yati kafaka bop
0: serigne cheikh diouf parcel fo rir borom diouf
1: qata ba qalbi allama la wa sallama

soxna ante job mom serigne saleh ñu ngi koy bëggé bu baax soxna fatou sar borom kastor borom touba sam sunu ba diane am ci kenn mom serigne saleh momit xaw nañ ko gëj deg ñu ngi koy némé.

0: mu sheikh ko saxami ba mu mok mu def ko dir nan ndox bo joge sante yalla bo jele sab gop wala sab iler gilera gop ñoy and ak manabay bu la nexé lanangu waye bu la nexé xoyu ci lo xamne du jub do ci jublu mbewte waye lumay lolu dañi am kersa te xam nga ne boone aj makka wala balay aj makka jot nu du kon bu dugge ci wer wi dir rek nogi ci tabaski nga xamne fi ne bari na keur yoy te fi ne bo fa deme ci ñi ñaka waaj loli yeengal na keur ya te warut lenn ci soxna yi sante job ndax ñom la saña togn soxna jorno yo bokku ci ay xam nga jëbeen mom nu mëna mer ak nu jaayen yi mom dañuy jaar ci ñom di sak tay bari na ci keur yo xamne tay borom keur ga day yendo all te guddé ñibi waye da ci boole fajuru ter fa joggé ngir bu dé soxna jobeen nga amé bo exé bala la jox ndox nga naan mala sa morom yépp dé ngi uti tebeski yow xo dara lu ci jëm goné ya ngi ñi may bëgg rek yaay xoti am dé awu ñi ngi ni néaleen bu leen seen baye xoti lu du gene sol jëñax leen ci seen baye kadiya mi ngi ni de bu len xoti lu ngeen sol de am lu len ben njariñ nangam xass say dom ci sakanam ci sakanam borom keur nga difa xass say dom ñu diko deg lol dara jëruko dam na ño xamna fi ne ñing koy def te tebaski mi la tax ngay xaste domi jambor la ni jaay jambor la rakki jambor la magi jambor la waye bajjani jambour la te nga yor agru ni mom kon buñ démé ba di jël bakanam diko dundal yow sa bakan wala ñu dem bay jël bakanam nga di ci wut yiwu ñu jël bakanam nga di ko wuti aw yiwu sokoy laaj ko ndank teen mu doon lo xamne dañ nu ko digal bayenu ko te ñepp la war motax leleg yeen jobeen yi defé na ñom rek ka wara tebeski ñom kep wa yeen soxna jobeen yi tam yaakar ne ñom dara waru leen ci waru ñoo tebeski waru ñoo def dara lepp dañu jël xep ko borom kër gi ne yow la war soko mané lepp man nga ko def waye teggil nga len la len war dom yi nga xamné man nañ seuk ci ñu wara tawaski dañ ko wara def ni yow soxna yi nonu dañ ko wara def ni yow waye lolu yépp dañ koy jël tek na le rek tay kër go ci dugg na ma yalla bal ba amé setlu rek da nga xamné neeku ñu 100% ci dego ba tax ñenn ci njobeen yi di ci dugg lu nu mënut lu nu mënut te dugg lu nu mënut gi kat ku deg du deg nga ko ko xolit gis nga ko dem ci daral ga yoro xeyna xam nañ la wala la nga yor doyu la fasa doole tollu nga xeb ko wala ñoo fexé ba nga xeb ko té moy ñalay jank ci duggal la ci walu bor ak ye ci aju lool la ci la bëgg dugg boy ge rek nuyo xamna la xeyna daana la jaay wala li wala bokk waxe fi nga dëkk mu xam ko say adresse et tout luñ la wax nga na baxna d'accord bi baxna waye nak dama lay jox nangam buñ tebeske ba ca ngone wala buñ tebeske ba ca suba sa ma jox lako amna ñuy dem sax bay bind ay secte yuru ñu ñaari deureum ca bank ba buñ tebeske gaaw bu alterner sec bi balay defal bu talata nga mëna xé dem tiré jiko ndax dañ def wirmay alterné wala nga né buñ tewaski gaaw dimanche alterné bu alterné dil ci nga jëli ko bindal sax jox ko signé bay bëgg xoti kayit wi té yoro fa ñaari dërëm lolu dundunako wallahi ku bokk sama baye ndey ak baye yalla yalla defal ko dool bu yiw muy baye bacci guy njay fi ci pikine midina gunas ci jamono nga xamne xarit seru tol lol da nga daan tawski da daan ñew dañ daan def ci auto sax dem daral di jaay du jaar ñuy delo ci ba tawski ñew ñu dundalat jëm dewen ñu dem fa ben andi dem fi ci seras xar mo xamne jamono jojja ñu fay ko ci lim fay nañ ko ci fanwer juuni fay nañ ko ci lu koop fay nañ du jaar ñu detaay lolu ngir jëkante ak waxtu wi ba tawaski sa srek ñu ne ko nañ ko delu wat kër ga ñun ñi dem di wër wër di xol daral ge ak yoy dal sunu ginnaw ben om de tani ñew fekk ko fa xol xar mi nuyu ko xamna gis na kum daat fay wet mom dong rek mëna xaaral ki dal ma jëm ko def lolu ñu na waxo te sax def nako wa señ mi xar bi nak mëna day jaay de ñu ko am na ma ko mom de ma ngi doon bëgg ñibek mom ni sax sama waakiri la neeg rek ñu auto bi sama auto la dañ koy yobbu ba jëne mëna ko am xar mi jaay mako ñoo xalé ba ci fanwéri juni waji ne ko dama lay defal sék nak buñ tebaské ba am ñenti fan juroomel ba man nga xé dem bank sangam tiré jiko du jaar may tuddu bank yi ndax li ma wax yeen ngoy deglu xam ngeen lo xam la mëno ko bax na man nga bind bind ba nopi xamna xeyna xel ma amna lu mu yeg waye nitu kersa la won xamna ko munako xara ndax dama nak sama njabor nak bala nga yobbu xar mi ñu exsi bama wax len ko mu dekk ci ginaaw bo gene te nge jëm ci onu Touba wi kon du jar may xam ngeen dekk bi may wax munako fofu la dekk wax ko ño xamne fofu la ñu dekk bama ko waxon fi nit xeyna njabotam deggu ko wala xeyna mom ci jëmam mu deggu ko waye du wër la biñu yexé mo wama na ma mu daat may nuyu na nga def ñu ñoon te jamanté mu ne ki ka da waxale xar mi bi ngeen doxon dewe ni ba juwona mak mom mané ko na xara ndax dama nak sama njabot bu ñi nak ma wax leen ko ndax xeyna bu ñi jël ci xaaliss bi fofu ñom ñoy dem wala ni wala ni wala dal mak ñoma do te sama dom lañu ay nawle lañ mané ko da nek ba ñew waxtaane ko ñoom ma daat koy mere xam naa du ko jox dara wala boog loolu la sama xol yëgoon mu ne ko bàyyi mu naa mu ne ko du juboo nga ak moom mu ne wax mu ne ko sunu yoon nekku ci noonu xar mi yaanu boole yi lif ko ka jëru ko déedéet bu fekkoon ne ba ngay laata def la loo ma jur am naa ci xalaat waaye def nga ba noppi yàlla na ci wuyu topp lii rek laa ci mën a wax amul leneen luñ ci wax nag ma daan ko gis nga ko man xamal naay bu ñëwee duñ teggi li ma wax waaye nag niitam defe naa lu ci baax la ñu ne fa santante ree ku ne ma gis mu di ko ñaanal rek moom am datani bi jël xaar mi ma ne nit ku lay lepp di la ñaanal yàlla ay googa ñaan ba amoon njariñ day ñaan ba buy ñëw ci yor ñëgg ba yëf ya jàllee ñu dem ca bank sàngam ba joxee seg bi waaji nekk ci banque da ko xool mu ne ko kii day kontam 9000 francs mo ci dess te lata 9000 yi desso na lopuli waye bank diko jël ba fi 9000 mo ci dess waaw mon ko numay def nak mon ko na demal ci yon rek ki yom na japp am de tani la mu genn wax mako mon ko muñal mu geud ma lol nga may digal mon ko mom rek la lay digal muñal boko yobbo yon te yurut do la fay te wañu la dara ya ko judulé muñal rek té li bo leggé bu bañ la dal té amnañ ci leçon bo xané nun jang nañ ko ci té amatu doyna tuba ak mak sa bor waye nun nit ba bani dé nit dun ko mëna té def motax ndariñ la bayiko ba fi im koy waxé bay ba ci momé nelawna waye ci dundum banim nelawé ba bi me geje xam ci ay yefam lu bari sék ba nga ak mom té om da tané ko ko def motax djub gi ak djuba digi ñu diko wax waye lu ci ëpp ci tuñ rek la nek sax ci diko wax guddeek beccëk suba ngon taxut nga djub motax way ka dé non lu way di wota rek da koy nuru yoyé nak bawunu ba fimné bare na ño xamné jabonu ji fimné lepp lu ñi jaay pré bo leen ci wax ñu bok yow waye bu dé fukk juroom ñenté buñ fexé ba nga lebal leen ko bo amut sens ñaar doñ la ci fay la ci lepp dang koy ñak bu féké nga lewon alal nak ci bank ba jëndé koy xar di ci wut lo ci am wala nu ne mën na démé tawaskina dé wala bo ëpp na xar ma doolé ba ray ko waye bayina yow ci fitna té maam néwona dérét du fay bor té ba fi ma taxaw diko wax ak yow moy li xam dérét du fay bor té nga fay ma wala ma def la nangam na fekk mu nekk fa rek fa nekkut lolé ngay wax jombu doko ko def wala sax boko bëggé def man na wal batiku faf la ko waron façon mu waron wal batiku war la té yépp ñu ci bari duñ ci bayyi xel té lu ma di bayyi xel la bu ko defé yu melni sa bu di té jubrak nu ñaan fekké ko ku ko fekke la ci yalla sedd la ñakoy fekke da nga ci am sa wall yalla non bok ci ñakoy fekke waye nu ñi def lu man li nu ci yalla may mu doynu bu ko de bu jallat day daali bax waye fi na tay bari na yeen ñu yeen yo xamne fi ne buñ deme ba bis ba ñu ray xaar yi jox ko mu xiwlu ba xawatu fu nekk waye bu ne gay day melni xarmi du ko tim wala bok ki fa yo xarmi da koy tim di ko feug bu ne beurit loxo balay tek ci jibi dan lay man defa ko nabut wala mu ne beurit wuyu fek ken wuuko xol ba yek ne upp na xarmi doole rek ba jefandiko ko waye bor ba ngi ci mom dar ji duguna ko lolou jaru ko te luy am la yoy jaru ko te itam bëy ya ngi ñaxtu xarit ñi ngi ñuy moolu lu tax may wax loolu ci addisiya ginnaaw xar bëyu góor ak gannaaw ba gileem ba ni ngi koy waxe nga xam ne lu ne maam cheikh lo ñoom dañ ko ciy wax waaye dafa mel ni ku rëyutam xar rëyoo dara waaye lu ci bari ñu koy moytu ragal yalla gi nga xamne mom la ci mam cheikh lo ñoom di wax sax na ari neeku ci dang ko dun ñeme donte sikket baretul way nga jëndum sikket amadou wuti sa kër fi de ku koy def ci mbedd yi tamadou lopi bu te bayu jeen sa dañ ci tawaski xar bu maté wër yañu wax tamut gaaf yañu wax waay ngay jël alal ju bari def ko ci bu suba ngay xeyna li jëntil wala bala ñaari fan nga na li jentil waaway te nga ciawut lu doy no la ci dess bo legge mu ne ci kër gi wa yoy bu ko def tek suñu bop lu attanu tak lu nu mënut rek lu ci bari mo nu sonal ak topando gi nak diw de gis nga xar ma mo indi diw de gis nga xar ma mu jënd même sa doomi bop yi nga xamne sax xamaguñ lu bari dañ cey wax lutax ñu diko wax da ngay dem lepp xar mi nga xare yow sax dang ko lepp waye da ngay ñew ci buntu kër ga sang ko ñi yow ko fa mu bëgg ray koñ bëpp ak imam té la ci ëpp mi imam du la fayey rek la xar mi jab du wi di wax du la fayey kenn du dégg sa dëkkando yi nga xamni nga nak seen ngor di muñ di negandiku doomi ñew fekk fami ñu fekk ko bayyi diw ñom ëneñ xar diw ñom seen xar ma nga fe diw ñom nangam te bo dig lo xarma lami mem te gam basira da nga xamne du la fey la xarmay mem te duñ ci bayyi xel lolu jaru ko mam cheikh ñom neñ ko ko man nako def ku ko muut bum ko def bo debé nak gis sa mbokk mo xane amna te xam la nga xam ko yow mi nga am yaqeen jo xamne yaakar jo xamne waxtu sanga bo ci agge da nga xam boko fekke bu gene waxante ba deggo mam cheikh lo ñom neñ lo ayut bu de bor da ci da ko ci am waye pili bi lo nga ne waw joxma bo waxtu sangam te sa digeunte ak sa borom ya xamna denci wo dara te ya ko ro dara wa da nga bëgg fay wax yi tay ba nangam fi ci kanam rek cioyu fi yat bala nga ñew sa kër wenn xal da ci tal bu ñi salatu fek tem nga bu ki nga xane mo xam nar la wala peul wala fnu yo wala fajaru joge ci jakkaje jaar ci ñoo be ci Allah ci soxna mu ne ko neeku fi day dem sa ba mere sa soxna defé na limna neeku fi soxna ci waxul lu xam dem ba muñu ko am jeex mo taada di sab nak taxaw wax nak la ko sa burum keur def ba ray xarma ngeen doon ci ngunda nat tay mu dem bayelin ciola bu de soxna sox melni fanar wala njexat dana lol de ba ngeen koy def lante man yogu man sama yo neeku ci aw lol mom negal bam ñoo wax ak ko ak mom parce que li ngay wax borom kërëm du ko neex te xamne li ngi ko wax deug la waye momit dana participer ci nax ci lol do nga la ci man te wax na deug bu ngeen koy jëflante yegu ko lolou ci ñoom kenn jëru ko kon ñu fatali leen na yene gi deglu émission bi ñu wax waajal waye waajal ñi waajal xalé yi muy am ci seen réseau DTL gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek japp ñett waxtu ak genn wall té nak la jëm bi bu lay ñay mo ci nekk té wét ci lool non ci waytay tewaski ñiké na ci xariya dem na ba ciof ci bëy ak fitna ji bor di indi lamiy jur ba njabot ga bokku ci di wer sa bop te yep mënon na ñak ñu bayyi ci xel kon xamna ci kanam tuti bu neexé yalla bu technicien bi jëlé ñaari baramam ya tek ko ci kaw loxom bi fëgg ko rek boba daanu yaatal jotaay bi ci 88 628 06 18 nu and nu ñepp do lent ci lolu yi ci mata moy nu moy ko bu nu joge ci fofu nu tabbi ci walu je te moy marché yi la ci xew legui rek ma ngi rombu ci marché asalem ciola bari lol ñu bari bay am jaay sax neefa nga xane do fo li nane sanni mbattu mu tak fo sanni mbattu mu tak mu woru meune yemuñu ci jaay mak deloma mu am yaqeen ne li may wax len amna ca ti jebra fet te cher te xeyna tekku nañ la ci bo andiut dag ma jëndal nangam dag ma kiyel nangam nga jog tek sem je dem ca marché ba gis ti je bam wax waxale ba jubo am lo joxe ne bu ki dana ko indi bobu sax tane na way di ci am ño xane dañ ci bolé lolou ñaan yollu ngar dañ am len ci goor yi day am len ci jigen ñi fas ko yene rocc def ko ci sa yire wala ci sa sak taxona deloma te boba xeyna mi ngi lay xol di la baye xel dal yow nga yaakar ne da la jissut wala nga yaakar ne yow sa mama masena parce que def nga li nga def ba laq defena kenn gisul ndike yo mom ma nga lay gis nga talal nak ne ko delo mo ne ci lan nga ne ko nangam la la jox te aram sako joxe wo dara mune man ciolé na kor ngay fippu di danuy gangri te buñ doore ndi jor dor chamoy nga jël say loxo mur ko ci say nop dimbulin ma ngir yalla kon li nga don wax dara neeku ci kon da am ko jaar ci bir barakallah kon ñu jaar ci 88 628 0618 yeen ngi deglu wajal wajal ñi wajal xele bismillah ku bax
1: bay ñay bay bal jeng
0: sa bay jeng mang lay xiaré bu bax
1: mang lay xiaré la ñaanal jam
0: amin bay nu bokk ko
1: borom jotaay bi dina ko lay kër señ bu
0: ah
1: gëna ñu lay kër señ bu waaw
0: ah gis nga ko legi
1: waaw ñeen ngam jam bax
0: waaw di la ko ñaanal bu bax
1: lolé nga wax di mom lu mata waxal tubis ki day am jërul ben jërul lenn lepp lo muñ ta fay dara jërul
0: ah wax dëgg yalla
1: señ yow yalla da wax ne kuko man nga def kuko mun wacce na la
0: dëgg dëgg
1: ci ci lepp bor bo muñ ta fay ya toñ ci bop
0: deug la de
1: ma ngi len xiar li ñaanal jam
0: le de lo xiar bay
1: bay fa sété tan ngeen da genn tay mo wax duma na wada genn
0: ah da genn
1: ñe da genn tay wax wona mo ne bay bi dama genn
0: ah way non koy xiaré fu mu meuna nek rek te di bay xel wallahi deug la
1: serigne cheikh mbacke serigne mbacke yalla na fi ak di bur ko yar fa di wor
0: jere jeufa tete ti bay balla jeng suñu bay di bay radio bi kon serigne cheikh mbacke serigne aliou mbacke yalla na fi yag ti wer nok mom ak ku ko yene baye fal set setal serigne matar fal ci juma ja baye bal lantinor la tew diw gi 88 628 0618
2: assalamu alaykum
0: baye boy wa alaykum salam
2: baye ay ngay
0: baye yatma
2: waaw ñu ngi ciaré
0: nang lay délo ciaré bu baax
2: ñaan jam ak xewal
0: amin bay boy
2: tax bay du gëna yaak
0: amin amin amin
2: ana ana sama set ba mom
0: sa set ba day ma nga Touba
2: ak sa ma jël ku baax ba ko
0: bay ba la gi doon woté légui néna gis na ko kër señ ba
2: ma jël ku baax ba
0: waaw kay tuar kal la
2: mom tuar kal mom
0: okay tuar kal la
2: li am tan am ko
0: deug la de
2: nan dole sant yalla sun borom baax
0: nan dole sant yalla sun borom
2: ni dafa defal ko kenn ku dul non
0: defaluko kenn de nu dong ko
2: kenn ku dul ku gem señ bamba la defal lo ko
0: billahi wallahi ta'alahi
2: ku nangu señ bamba nak mom ci nga bok
0: deug la de
2: way ku nangu señ bamba na xamal ni mu defal bok ko ci
0: ah mom kay ko nangul sax lo koy nangul
2: mom tax nan dole sant yalla sun borom bu baax baax
0: sax ci alhamdulillahi rabbil alamin
2: dafa na beral loxo de
0: da no beral loxo de
2: billahi yalla daf na beral loxo
0: lol de mom lu wer la mom
2: billahi yalla daf na beral loxo
0: billahi werna
2: ku sant ku non no ci wara epule
0: no ci wara epule de
2: no wara man ci sant yalla no ma la won ci no wara man ci jaamu yalla no wara man lepp
0: ci lepp
2: sun borom
0: ak wer
2: ndax lim defal defal ko kenn
0: defal ko kenn
2: sant nañ ko bu baax diko di doli
0: deug la
2: wa di ci yalla sun mutaha diko ñam ngak
0: waaw yalla na fi yag ti wer
2: lot man de gel na
0: amin
2: yalna dund temer at tane ami mat yalna ko dund
0: amin ya rabbal alamin way amin way
2: ya sun jama ta li di nam da dame we
0: aha
2: aha ya sun mat ge ci daru ge
0: wa wa
2: ya sun sam sam tam sam ya da ali jun mat bi ray ge ek sun na sar mat bi ray ge
0: wa wa
2: ami magad jaw mat bi ray ge ya da ba may bes du ge mu am ci am bay
0: deug la
2: ciare baax mo di ci ci da man ciare baax dalé mo ngir légui di baye radio bi
0: waaw
2: ciare nekk mo di ci ay radio bi ciare sama sama fa ci baaje mo baaje na radio bi
0: deug la
2: wa di ciare baax nak abdou mbeng
0: abdou
2: mbeng keur demba fall
0: baye modou mbeng keur
2: demba fall
0: sunu mam demba fall wallahi
2: ambek di ci ci keur modou ndaw
0: deug la
2: man jay lamdu mangi ci ara baax atum top
0: deug la
2: ko ñaanal nak yalla mu woyof
0: deug na way yalla nako yalla woyofal waaw
2: yalla woyofal ku baax baax
0: amin barke señ Touba
2: di ci ara baax Moustapha Mbaw
0: di
2: ara baax Modou Fall Abdou Fall Bawol Kenkayeri
0: Abdou Fall Bawol Kenkayeri
2: Kenkayeri di jaar sama sanjay tan ci bëf am na magga jaay ci lelu di ara baax Daoud Mbeng da jam bëgg lu baax
0: deug la
2: ya da baax baax señam bi sall mu señ fallu
0: ah waaw
2: di ciare bahmoud fall wadde ter bara wadde
0: hmm
2: di ciare baha ba bay wuñ ci ndal
0: wallahi werna
2: ant je maram je mako ciar ak do xana ñu jax ay ak lo ta ak bay serigne
0: ak sa
2: usman bay ñu fekkene
0: deug la
2: ciare wa gu ya ci dir momad salan gi batu bay tambe gep
0: waaw
2: wor ak digeen ciare ba modou fall
0: jerejeuf bay boy mono fe ñak jerejeuf bay yatma sar momitam di sunu bay boolewul dara ak residential diffusion triangle de lumière di siaré mbolam ñoo ñu siaré wote bay modou fall momu turwi dama futu way kërok mo doon wote jiyante ak man ko leure bay modou mang la siaré 88 628 06 18 ku bax
1: waaw
0: mana
1: bay samba kër ñang
0: ah sun bay bi bay samba na nga def ñang
1: way bay jamm rek
0: di la ko ñaanal lu baxa bax ñang
1: yalla yalla def jamm rek
0: amin way bay ñang
1: bay du ma rew bi yo gi xar mi mi meme ne xar mi xay na ko won ko lepp muy meme
0: waaw
1: xam na nak xar bay bala jang la ko bay bala
0: Amin. Jerejeuf amin akhabakh set sunu bay momit bok ci groupe manuel di conducteur buñu ragnel mu def ci deer ba le prophète batay mi ngi ci yalla yalla xeb carton gi ba yok ko waye gëna deugëral yaram wi xeb at yi ba yok ko jerejeuf bay samba 88 628 06 18 ku baxa bax
3: assalamu
0: alaykum alaykum salam wa rahmatullah seigneur blat an ah bay ousmane ndjay wallahi deug la kay deug la ndjay jatta wallahi ñu lay delo siar bu bax ah ndax yalla ndax yalla jere jeuf ndjay jatta amin way amin ah alhamdullilah wallahi deug la kay wallahi
3: yalla yalla may ñepp
0: amin
3: yalla yalla may ñepp
0: way amin way ah dugulo mënut baxut amin bark seigne touba jere jeuf ndjay jatta ah bay ousmane ndjay waw ki ku bax la momitam fa tawarakallah yalla nako yalla fay momitam bolewul dara ak residential daara tolbek liggey bi amna magal bo xamne jamono yili sax ñu tok ci studio bi ba yag ñu ne maam cheikh amna ko lay laaj ñu genn rek tal lante bi ndek ñu ubbi rek gis muy mom gis na ko mu bax lol ma sha Allah e yalla nako yalla fay ci bark serigne touba aw mom dey waaj rek sunu mag ñi waral li dal dañoo waaj ñom ñepp waaje ñu may li baak yalla sa bop di dox doxinu jup te jaar ci digg xall bi rek gënaaw dëkk ba nga né nga dox dox yeen ba gëna rafet rek bu jant soye rek so démé ba fëkk ba du mëna ñak nga fëkk ba bo xé nekkat ci bu yagge rek nga am li nga bëgg na la ko wax bi may door mak gi ma tudoon fatlikuna ko xane mako tek ay geut bam ci dem da dox kon bu deme batay ko joxonte loxo ci amoy dembu donte ada la waxuma ci diina nak tay ji waxna la ma nga fa kon kay li wax deug yalla tawarkalla te lepp magne yalla nangu ñu nanguna seeni ñaan lepp fi ne ni mi ngi melni bari go mu nek ci mbartal waye nan tek loxo ci kaw mu jëm ci ci soufte moy birengu faf nak buñ ko duyé ba mu fess nga xamne du am kërëng kërëng do am xërëng xërëng ñun ñepp nu bokk ko xam xamne du nun mag ñé ño la yalla ba yalla nangul leen mu jël dab yi nak def ci ndox mu doy sekk na raxasu leen waye na raxasu yi set te bu kenn wistan dan ci del ci légui 88 628 06 18 ku baxa bax
4: assalamu alaykum
0: alaykum salam
4: bay sidi fa president garski
0: ah wa bay sidi
4: ni jar bax ñay
0: delo na la siar bu bax axna sonna ami
4: son ami kere mi fi la dem rek
0: ma ngoy nuyu bu bax jaar ci yow
4: neena deg na ñaan yu bax yaram teena bax wax
0: yalla ah yalla na ci wir top
4: inshallah neena fa
0: no baade alhamdullilah yalla ci wer top
4: neena keral diglu wut sa emission waye ñu nek ci kon ba ñu ko lo ko
0: waaw mom kay yalla na ci wer top
4: amin waye ñu jam bax njay
0: waaw di la ko ñaan lu baaxa bax
4: yow dañu lay ñaanal yalla yagal fi lool
0: sun amin amin lu bokk bay sidi amin bay sidi
4: ali mom tamit
0: yalla yagal waaw mat na ñaanal lool de
4: may ne
0: san barke sun tuwa yalla
4: yagal ko lo ci and
0: amin amin amin
4: di tay mom ba damay dik ci mbolam kuy diglu emission bi rek
0: waw
4: ko xamé ni client nga auto ngay dugg wala sar ngay dugg wala da ngay dox ñew marché ngeen ñi gën di baye xel seen bop parce que gono yi bari nañ ci marché bi
0: deug la
4: sama di féliciter bi bénn parce que mel ñi ngi def ki bu rafet
0: liggéey bu rafet
4: ci côté bi ma fété
0: waw
4: am ndax wa deug yalla sak suba ñew garé fi dugg ci biir ngon gi dañu def non
0: ah lolo bax
4: ba lañuy dem seen ordre nafes lolu wa deug yalla mom vraiment man ma lañ ci bax bax wa deug yalla
0: bu té dak légui ñu né nout dé
4: waaw wolam kuy diglu dal ñu lay fatali dal ñuy baye xel seen bop ndax kone vraiment bari na ci marché
0: deug la deug la deug la dé
4: na police yépp wa deug yalla ñoom tamit jël na matu kay bobu
0: mais
4: ñi may jakkarlo wa deug yalla mom ma ngi xamna ñom ñepp ñom ñoo ci jëfé non inshallah
0: ah way guñu bind wolé goré way
4: dal ma lay bay wala xel ko mëssé téléphone bay ko su kër bo ñew dañ jël xaj bu baax ci bo ñew dugg def sa wala dem ci yoon
0: deug la
4: waaw jëre jëf lool dal mom la doon jallo
0: wa waaji ëppoon na ñaka wax ëppoon na ñaka wax bay sidi
4: lay deug
0: la yalla na la yalla fay ci bark cheikhul khadim jëre jëf ma ngok non la waj tay wu upp solo li bay sidi fay wax jappumuko ndax fi na bo sanci and ak say dom ñew leen ma jëndal li leen nekkam ñubeen bu tixet jël sa posette ngab fo jëm di sekro ko siicu ba ngurus ñubeen nako ciarit ngay wéré réri muy dem ngeen and ñak jilé di joy ba ñew ci kër ga bo ñëne kala ko joxot dila yedd wala bu fekke kenn joxuloko won sax ya doon liggéey di condamné doon bokk na taxéna wara go téggi ñu téggil la ci ak ngir li ngiss na borom jëwon nga tollu ci nona yow xam nga né heet gi dula saf lumay xorom kon li bay ci di fay wax nun ak mom ak yenno ci bokk yam mbolé wa dara ji wa tol bi wa liggéey bi nan ci baye xel nun ñepp kenn ku nekk né baye xel sa bop baye xel sa bop nak moy ngay deglu lu matula deglu fo deg ciow di yere ke yundulo ko setan pala nga yor bu kop say say sene wala njiben bo xamne ki xamna ne mi ngek dara bu gise nga tey ko ci loxo day xol sa tank xol fa gëna ñeexa joggi bu rew dojo fa tol wala lu fa tol luy gaaji mune la ci ni joggi ngene way ray nga ma seug kam andal da ne roset la nga yor ñu wër la di la massaw ba nga jox sox ñetti jéego ñu ne tret taxaw nga dem ñu dam ko nga tok ba nga tall sa loxo do to gis dara fekk bañ la joggé lañ ko jël lolu mata bayyi xel la te ñoomen yi dañ koy def motax di bayyi xel sa bop lu am solo la ndax li mën ta ñak wala boko amé laaj ko boko yoré dang koy tié gannaaw boy dox ba ya gisatoko ñepp marché bép dañu xamné li nga yorotoko ngay wéré ré ñen ñew di la laaj dir sax sa wa kër yegné amna ñu la def ci marché ba laata ngay ag kër ga fekk yegg nañ ko du dé nga marché ba yoy posset ben lañ jël wala dañu dag posom wala dañu nangam ñepp dila laaj ak ma sawte duñ la jox dara lolou mata baye xel la kon bokk yi 88 la 628 06 18 yeen ngi deglu wadjal waye wadjal ñi wadjal xele yi ñew legi ci baye samba ñang ndax dafa wax baat buma dugg woor ne ba bay balla jeng beg na ci bokku na ci li nu fi mag ni baye won ba nga xane dara dawul yaqku dara dawul yox yoxi dara dawul yaqku ndax nga sante njaay gis ku tol ni baye job ndox wala baye cheikh magget job wala dal lu at ya mana tollu nga sante njaay bu la nexe nga ko ya bëgg lek lu la nex nga wax ko ko waye nga xam jaayen nga am na chim yow kay nangam lu bari lu nekkon te du non man ko ci adindi man nga tawat mu la jak dong nga wer wala mu tawat nga ne ko jak dong ñaanal ko ci mu wer mu nek gammo nek lo xamne lu fi mag ni ba won la te ossa ci deg guma ñu ne diine dak nako kon mu nekkon lu ama am jeriñ nan ko delo ci nan ko gëna degeural buñ ko gëne degeural rek leppay bax kon jerejeuf day samba bay ba la bekna te man mi bekna ci wallahi la sim gis nga luma wax rek dem ci ñoomi ni leen tudda ko togn rek luma wax ndax amna lene ñeneen ñuy kalante ak njaay waye job du ci gëna siiw te mbolem sante ci biir Senegal sante wo ci gis amna keneen ko xamne day kalante ak mom te moy gamu bu la nexé ñu di nangal sa ngone ah galu ne ndiyaaj bi ah ki de mom luñu togo lek nako budé ataay ñu ah nan na lepp budem so ñu ne nan la lepp ak no adiya mana tollu yalla sérére sun serigne touba mi wara sun cheikh aliou mi ndaw ko nday lu len neex wax len mag ye ko fi bahon mu daan defar bokku gi mu amon jariñ lol ñu way ñu bayiko rek sakket yi ñuy rocc par ben bant muy gën di yarax muy dem di yarax ba fu neex way jaar lolou baxut nan ko delo ci ñima ko wara wax muy gam lu ko pu njariñ day gisumako waye amna ño xamne fi na dañu dem ba sagane lolou ba jappane lolou amatut njariñ waye ku def gis waye ku ko wedd gis kon 88 628 ma jegulu 06 18 ci wiras bu mujj bi ci lan jëm motax limay bëgg wax ma jëel wax yi jëm ci daara ji kenn ku nek xamna ne jamm ak salam dong lay wër ci lané lepp lu mi waxit jamm ak salam la ci wër waye nak fu deug nek re ñu genn ko tek de tek ko ni tim ko ni ma timé tabal ji nak dañ ko def de daadi kañ ka nek ci deug yedd ka japp ni nekut ci deug fexé ba muñ loko wayafu loko lol ba nga xalé bo do nab yena ñu téñal ko ba nga xamné doot ko dis té ko yi ci saka ab yenn dis nak disut boba da nga mab tiñ waye bo jëlé du dis gan ci ñima ko wax yalla bo watu nak neel bu set wécc téñu ñu yël ko tek ko ci digg bop ne la doxal bo saganout buñ la jongor ci ginaaw jital ak yete bokku na ci jël xari jaamur yi te yaakaruk pay te digge ba jot da ngay dem ba bëgg yenn ko ay duto ko man ngir lay dem ba ben automatique sa ciri ciri du mëna yëkëti yenn bi ci sa bop yenn ko auto da ngay dox ba yag nga daanu sukku daanu wala ñu tekk la nga daan way do ko mëna yenné ko te dara waral lu koy lu may yenu lo attanout ñu baye xel ci yoyu mag ñi ko top seen mbor do reer waye ko top seen mbor it dooror kon mbokk yi 88 628 0618 yeen ngi deglu wadjal waye wadjal ñi wadjal xele yi lolu ma di fatali la ndax kan ma ngi ñone ku fatte la la falon boy folli ko dalay bet waxu nu nak ci politique barke Serigne Touba dara ji ci jamm ak salam rek lay dox waye mag ñi bañu wax dembu tay ji taxon lepp li la massa wax day melni ñi wëtal ci yor yor motax buñ daan wëtal jur gi mo xam xar mo xam beuy mo xam nak samu bu fajaru wëtal ak jur Daoud am dañuy bayyi ba yor yor goor te moy 10h jëm 11h moy nga doora gis ñu raxal jur gi ak ñuy neexa sam bo len raxale te am parlo ba fa nga daan yenn ci parlo ba da ngay bayyi ñu dem nga top ci buñ démé ba ci parlo bi am nañ fu lay taxaw tim biirep di wëndelu rek di dox ndank di wëndelu lek bu biirew xex ñu wuti fa nanu ba buñ nané egg suuf tuuti jóg fuddu jaarat ca parlo ba buñ fa jógee jaarat ca naano ba buñ fa jógee am na làkk koo xam ne bu leen ko làkkee buñ ko déggee rek daa di wuti fa ñuy jofi te mooy ñibbi ca kër ga jofi nga ñëw ba jub wit ndewi bàyyi leen fa waaxu yow ñëw ci kër gi ñoom dañuy dox ndànk di dikk rek léeg-léeg kilifa ga nàññi sa luyee déggu ko ba jege si fekk yeew nga yañ mata yeew yematu la yeew yeewoo leen bu ñee nga joxalaat te mooy nga yeew ba subaati li yem mag ñi dañ ko daan def moo tax topp seen boor ku ko def doo réer waaye doo ruural kenn waaye doo yàq yëfi kenn waaye doo lépp jur ak kenn ba tëb si gë di jàllati doo am loo ko fee ngir dugguloo mënut moo koy def nan ko bàyyi baaxut di jaajëfal ñëpp kon 88 ngeen di def 628 0618 sunu bàjjan Fama Fall Touba Jéemul ñoo ngi lay nuyu te di la siyaare ak sama yaay soxna Oumy waaye bàjjan Awa Thiam Touba Janatu Firdawsi waaye di ñaanal bu baax nag Serigne Assane Sok sànq di nga bàyyiyaat ma defe naa moo ko juñ junju micro bee taxoon waaye nag yëgoon naa ko moo tax saa buñ toogee nga dégg ma ne maa ngi ñaanal Serigne Assane Sok yàlla defal ko saafara gu ànd ak dund ci barke Cheikh Mat Samba nuyu soxna Aminta Mbaye waaye loolu yàlla na ko yàlla def waay ñokket ci barke Mame Mbaye Sarr cëpp ci déwén Serigne Assane. ndax mbokam dekkendo mu tawat nga dem seti ko ñaanal ko lolou lu ko upp solo ci dekkendum amut dekkendo amut wutek legi nga xamne dekkendo legi mom ñi ci bari dañuy gis nga yor sam xar rek di yar ñulay setan ba da resul bu baax mata faaj aajo nak ñu doxel la ginnaw wala ñu jaay la gañ lolou ña dañ ma jaay ñu nekk yow di waxtaan wala mëna ñoo ñew sa kër sax di la waxtaan le ba ngay nelo bay xandor saway kat yow man ma ngi tiri dama loon waxtaan ci way bo wax bu ko de soxna ci daal dina ki loon waxtaan sax de mom ki nga waxtaan mu dem bay nelo yow ki ngi ñew di la waxtaan ci ngay nelo mu yaakane ak bokk ngay dox ndiki yu bëgg na mu fi joggé balay ag kërëm ay nelawam naaw yow balay def sa tel gi genn sa kër yow nga xandorat fekk kam la jaay bu yegge wajal ne la demal noy na nepp mang ci ruq sangam mang ci koñ sangam day ñoo jubal ci jël mala ko wax nu la gaay def legi mota ci bu rek ma koy deg ci ben radio de la place ñi wax ci walu sacci mané sacci de mom di len jappi tej fexé bañ bayyi sacci ku gën bayyi sacci kit moy kenn ku nekk di sa bop kenn ku nekk di sa morom lool buñ ko def rek sacci joggé fi ndax ki sacci bu saccut sacci dootu am waye gis nga sacci légui nekkatut gatché ci ñenn ñi sacc nekkatut gatch ci ñenn ñi xana ñi sacc ciuj yek ganar yi amut dijaay yek ak kañe yi rek waye dem mo lu ñepp bok duñ la def dara buñ la yobo ñett fan nga jënd jangoro ñalay layal ne wër gu yara mayatu ko mu nekk ci biir ndax da cey jox jox leen ñi dem ba nga deg ñu ne liberté provisoire ko degu ñu defal nañ ko ko dootu delu mala ko wax bu ko dée nun nak nuy wéy di topé rek te jombuñ ci dara rusuñ ci dara te bu leggé mo solo bané jajj kat bañu xé mëna kilifa la ba paré tay ñukoy def nak kilifa koku du kilifa tay du kilifa ëlëk te kenn waru ko ko defit nak ndax gatché boko bañu do gaay demba do kilifa kenn ko lako def do no ko boko defé sa bopi doono ko té lol gatch daana tax sun magni daan tek ñe ngir bañ gatché daw gaay demba daana tax ñi nawétaan yi ñi def donte xeyna bare tut waye daw gaay demba daana tax ñu daan ko def fatiliku na ñi may la jabar nga am ñaari at ñetti at sa bobaye lo am bo lolé nga dem def ci fratel yi la dik ba ba ya lay dogal xeyna bant fencha ak la nga am ñu yeureum la bokku taxaw japp ci ñu ne nañ la ko abal wala yow nga abbu ko legui ni digatu kenn ko nañ ma abal mu degatu ko de kenn abatut waaw mala ko wax te boba bañ gay dem ba motax lolu daan am légi nak da ngay def dembong jaay ñew ngenté wala nga né fatit ñew ngenté wala nga jam mu sédd guyu nga jël loola ñew ngenté duma cité wayen ci réew mu ngeen dëkk dégg ngeen ko dégg ngeen bokku liggé ak nit sa jabar am doom ki nekk moy jabari jambour xeyna sax sa jabar amna dom mom jabar mom amagut dom waye eumuna nga ñew sa jabar am dom nga ñew fekk ko fu ngeen bokki liggey mu wolu lol nga ray ko jël alal jafa nek ngenté gis ngeen ko duma cité koñ sangam ak rew sangam quartier sangam waye lu ngeen xam la yeen ñepp yeena ma gëna xam li may wax te bis boba mo dakkona topto ganña melni te mo defu musa tegu ñaman comme sa gis li daoud am vraiment kër bu may jiem di wax ci xarit donte lotuna ci way lool dama ko fatte won te yoy mi ngi am fi ci bori soriwul lol duma tuddu sax cité ki de ngeen momitam ka ci non ki ci jay jakay ak ki dal bañ ray bay je wala ku bok bay je wala dal nangam ci deug ba mo don dakhal nangu njal yak taxaw gan yak yeb te moko def wala ba yon jogi ak nami doxé taxut ma xam ko waye dem na bañ confirmer na moko dox mané cey bala ñu né dem lañ ko atté ba bayiko ku fi jiddu da nga sey waye du tax kadé jog motax fexé ba lu bari ñu tét ko diko daw jomb ko ba bañ ko def ndax ko jeen ku dé ñak bis bo digé ñi né ubbi nañ ci ab l'enquête la né wi buma nexé mëna du muju fenn xana gëna siwel ka defal nangam gis nañ ko diwa ni tejñ nañ ko nangam yat ni dara bok lu mi jëri ñet motax mëna yalla bu mu dal yalla bu ko defi nak waye li ni mujj rek bay bo ñu diko jikke gannaaw li yalla wax ñi ëpp ci ñu dañ ko lank kandare yalla ne def leen ni ñu ne yalla da nga soxot da nga hañaan li nga wax duni ni da buñ ko def teegi waxam tek fele luñ fi tek bu doon op sampa mëna du deugër mukk solution bi wuton nañ ko demb te dooru ñu gis nga solution bi ñu wut ci tewaski yi solution yu ci lepp nga xamne mam cheikh lo ñom bo len di deglu ci diine ji ak ñom mam bal ndion ñom lepp lu mu do no ak solution wuton nañ ko demb te dooru ñu gaay jël tek fele xor ak la nga xane mo ci gëna wayef ñu diko dikki nit ñi la ci am solo ñu téggé ko tek feulé bu fekkone dama yalla djéggal yalla nit la ni nun buma jaron mom na ko billé ay dañ la yapp budé ñëmé na ko ko wax li nga wax kenn defuko gaay dañu lank forcé ñenn ci nit ñi nak ba ñom li nga xane ñom bëgg nañ ko ñu gacc nit ñi bañ nekk ci wayaw li nga wax dañ ko lank té neub ko kenn def ñu nak ñu nangu né leen wax ngeen dëgg yalla lim wax duni waxin la nak djeglu ci lol dañu bëgg rek wax ji ñi wax vraiment ag ci dégg xel xamne donté motunu dara waye yété rek lañ ci djublu té moy wadjal waye wadjal ñi wadjal xalé yi kon 88 628 0618 yéne gi dégglu wadjal waye wadjal ñi wadjal xalé yi ni lay amé ci sen recette DTL gaaw bu jot rek bu ñaari waxtu joté japp ñetti waxtu ak genn walla Alhaji Abdoulaye Ndiaye mo ne ci kaddu gi ci walu machine bi Serigne Aliou Ndiaye fegok Alhaji Ibrahima Cissé kon Serigne Matar Fall ñong la yonne nuyo baye balla jotal na ma xabar bi neena da nga genn la ngay wuti yalla nga dajje ak mom ci Barke Cheikhoul Khadim di nuyu baye Mortala gay nak ci marché Mbousso bi ak baye ma ndjay ndjay ñi ngi fofu wa ñetti poto yépp sama jigen ngi fofu mati gay waye baye Cheikh Diouf ñom ak Serigne Diaga Fay ñom waye Serigne Lamine Gadjaga ñom ñepp rek ma ngi leen di nuyu ak wa teenu maam Cheikh yépp waaw cey barakallahu fiki amut werante kon nak fa tabarakallah soxna khadi ndjay momile bu gën ko déggé rek day wané né linnu ci la lon ci waxtu dafa daldi mat sankam nuy wacc sunu ba dig dajé ñepp alarba juroom ñaari waxtu japp juroom ñent waxtu gëna délu ci bu baax ci loolu ba Cheikh Fay doon wax ngir kenn ku nek di baye xel sa bop ba fet gi jallak ba li ñu jublu jallak jamm te bu wet ñuy gën di baye xel suñu bop kon alaaji abib nyaay mo nekkon ci kaddu gi waye walu machine bi

0: bu ko ñu xolé suñu borom da koy ñuulal fimne bo gisé lég lég mbir xew sëriñ ci sét ba né muy bëré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ca kën jappo né du gaña gaña borom ijaaba fay jaar fimne man bu ñëpp sétone ba né nangamay xew man suma taxawé né wax contraire bu né lénen ay xew lima wax mom moy xew ijaaba moy def lo
1: sëriñ ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak sëriñ Abdoulaye Logey khasside fatli numéro rek ba la ñuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatli tam ni yeen bokk yi nga xamni yeen nek ci Dakarou di deglu Serigne Abdoulaye Logey khasside ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappelé budé lo war jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Logey itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khasside bepp aaju ju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko defé dang koy wo rek ci 76 127 82 61 Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxal
0: wa kay gëna def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikké ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi bu fekkonté ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamuy liggéey day melne menn mom mokay def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wutti lool mo lay wax tal nit
1: mom moy tal nit
0: wa té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal dal ab tal ñi takki dal ñepp yëgëndoko buñ défé ni def paré non
1: ma sha Allah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox dan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor placeu liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
0: wa kay ba lég li ñu waxon rek koku bu diké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye loolu yëpp fi na bu diké dañ koy xol buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñi liggéey lo xamni ñu ngi def ci wéwu nak woon ray ci aw xew magal bo la ci dakh bop alxemes bo la ci sagaru lawbe amna luy liggey duggal ko ci bir wewu nagwa sun ci noppé bon lako joxé boko suwulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place buy dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañiko ndax ëppuna
1: jërëjëf lolu lér na kon mbokki mi ngok di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di dégglu Serigne Abdoulaye Logey khasside ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtané dana la ci appelé budé lo war jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khasside bepp aaju ju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nek ci diwanu Louga wala itam fi nga nek ci diwanu Touba kon su ko defé dang koy wo rek Serigne Abdoulaye Logey khasside 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali nañu kërëm mi ngi nekk fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiop bi manam tableau Madiop bo joggé marché Guédé bala nga aksi Poulaya ci tableau Madiop rek bo fa wacce jëlal 30 bi directement fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey khasside inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxé légui Serigne Abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki ba nopi bëgg ay kayit ba ci kine fi bëgg ay kayit ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba loolu mëna and
0: wa kay jërëjëf Serigne Abdoulaye bu dé ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamné dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamné dafa am réew mu taamo dem ñaari yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demin wu gaaw wu téy wax né alhamdoulillah lay wax bu féké ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko demal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamné da tukki bu paré ay kayit te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lidjante ay kayit yo xamne daf ko te mom te bu dikke sun ko liggey liñ koy liggeyel ba nopi bu no woné ginaaw dañuy woné alhamdullah li ma don sakku lepp jotna ci mujj dikkat ci lidjaba ji ma waxon rek lidjaba dal bok xafé am seigne abdoulaye lepp lo né waw waw la lo né det det la
1: kon seigne abdoulaye logey lepp lu muy liggey daf ko laytaay ijaabu bu ma deg
0: waw kay waw lepp lu ñuy liggey ci lidjaba bobu lañ ko tek nga xamne li ma la waxon leg rek lu wex tal sunne da ñuul day ñuul bu ne da wex day wex lepp lo xamantene bi ne dal sunu yitt la ban dogo ci sun borom dañ ci fekk ci nañ ko bëgge ci katnam ak yerma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ci ñi wax ne ñaan day xaar nangam ak nangam dedet dama wax ne ñaan gu baax ak posen ayam posen boko nané légui ñepp xamné nan gu nga xamné nan gu
2: bal la bu teel rek
0: ñepp yek ko waaw dama wax nak man ku joggé ci man bo joggé ci man xamné ci man nga joggé
2: machallah
1: kon dañuy dugg rek ci li nga xamné mom modi walu fay ciow ak li nga xamné mom modi walu sétal nit ki ak it lu aju ci bañ bu metti yett yi yeen taxaway nga ci
0: ak jere def seigne abdoulaye budé fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamné dal commencé na juk te bëggo mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex bu dé sét bu féké ku ñëw la ak ku ñëwul ñent témèr lay doon sa trou way jur nga na jox ak sa trou ñaara dañu sétal nit bam yagg mu tok suuf ni xana dañ la wax sama mbir nga doga ñëw bañ bi met timit bo diké timit bu féké dara yow mim dal ya ñëw bo fay joggé do ko yobalé bu féké da nga yonné timit bu galay safara ci ñëw soko jëfëndiko ci sansé nga may woné alhamdullah
1: damay fa li dégg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
0: wa kay jërëjëf señ abdoullah bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mo jafé mom bu diggé jot ci fum nek mom rek lañuy tuddu bo woné graaw nit ñi ñukay waxtané loolu lañuy wax bayra gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yuhal sina amono sa daayantu mo ci sut gele mo sutti rabbi jigeelub gilem mo ci sutat yoyu lañuy bolé amna bi dañ souf bu ne ci all bi mom lañuy wax souf bu sutanté dañ ko jall loolu wax di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna jañj souf bobu da ciy bok bu tawé ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk bant bo xamne day tiyam balit mi ndox mi rekay jall bant bobu da ciy bok yoy la ni bolé suñ ko liggéey ba nopi suñ la ko joxé mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay tour wu siw lool wërse go bari lool té lu ñew bala jall sa wal genn mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay
1: machallah ami ngok kon mbokki kep ko xamne kon bëgg nga bayra gilem ci biiri bay jokkol ak serigne abdoulaye logey khassaye mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokki nga xamne yeen nekk ci dakaru di deglu serigne abdoulaye logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolem yi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale budé lo war jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu dakaru ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu logey itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni tam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba wala nga ñëw ci kërëm fi ci Touba Gédé ci 30 ma jobbi rek moy 30 mi nekk digënté marché Gédé ak Poulaya bo wacc ci 30 bi jël 30 bi jëm penku doxal tuti fo laaj dik Serigne Abdoulaye Logey ñu joxal lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan nga koy jappalé ba mbir momé mu man ca jot
0: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mom bëgg ca jot mom lool mom ñim koy défé sax dafa yémé mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so diké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nepp jox lok so démé ya may woné alhamdullahi rabbil alamin mo doon jot na ci ni mu ko bëggé ci waxuma jot ci dé ma dang ci jot ci mi ko bëggé non nga cey joté
1: machallah jërëjëf loolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
0: señ abdoulaye jaaro bi lu doy waar ngogo jaaro bi ñetti faaso la dafa am bo xamné day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamné ci bayre kessa lay dox am bo xamné mom lay fokkat day bolé muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bayba bo te dénelo
2: mom jaaro
0: waaw koku mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
1: bobu jaaro amna solo lol tabarkalla légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamné mom mo di nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnaam ndax légui dafa melni sénégal légui li ñu xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnaam jigen ñi nga xamné classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnaam waye nop melna ni day bolé ba tabarkalla machallah bolé bu doy waar yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
0: jërëjëf serigne abdoulaye wa kay nop serigne ci ko wax mu né dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagat ñeenti dafa ñu roté du ben té ñin ko war di fit bokku ñu waye serigne ci da ko wax mu né dama koy nop nop ki ni nop serigne abdoulaye moy ki nga ñew nak dama la bëgg mu né la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la gina ginnaw kok li nga wax legi mo ci am moy amna lu nek ci bir dañi xol la ne ci bir suñ ko dindé paré dañ koy wulbeuti mu dil ci wat ci beut bimu la doon xolé ciofel ga mu nekkar seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy note yoy nak du nakare ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban faaso lañ ko wara defal ci ni tun ko defalé bu joggé day wax alhamdullahi rabbil alamin
1: seigne abdoulaye amna ño xamni bañu dalé sey ak legi yag na muy goor di jigen waye dom mu ñu soso seen digënté amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina te lool rek liñuy wër suba ba ngon
0: wa lolor lima waxon legi bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggé lo xamné alterna lañ koy liggé mu nan ko talata buy teud di am bu fekkante né ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaaré bu fekkante né katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yenen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar tudé ko mëna ñëw baxna bu dé ku mënta ñëwit buñ liggé liñ liggé buñ ko joxé soxna sé bu ko jëfëndiko bu teud di am bu sabé
1: di fatali tam ni yeen bokki nga xamné yeen nekk ci Dakar di déglu Serigne Abdoulaye Logey Khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wé fu ngeen mëndi nekk ci diwanuk Dakar rek boko wé inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolimi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakar ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanuk Louga itam képp ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bép aaju ci way am rek inshallah boko wé ci numéro téléphone bi li ñu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba bokki wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Guédé ci kaw 30 mojo bi rek digënté marché Guédé ak Poulaya amna ben arrêt bu ñu wax tableau mojo bo waccé rek jëlal 30 bi nga xamni mo djublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey Khassida dañ lako won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam ndjarté lolu ban taxaway nga ci
0: wa jërëjëf budé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokut moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool té du ci jariñu am ko xamné fimné foko tuddu ñëpp xam nañ tour wi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayram jaay la bu nit ki diké am na lu ngui liggé lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jar bok té wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko souf ci laalé day jar ci katnu yalla
1: machallah jërëjëf kon mbokki mi ngok moy bayré bu wër té wor kiko amé di Serigne Abdoulaye Logey Khassida rawté na commerçant yi kon señ bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lu mu wax Moussaf Gagne loolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni té dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
0: waaw loolu mom day dox ci ñu bari bari ni ngi ko waxé ñu melna yow ñu melna jang kat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor na koy wax rek loolu day dox ci yow loolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wéx mo di ke amna lu ci liggéey jox la ko nga yeey ko ñu am lu la jox nga galaxndiko ko so di man ba ca all ba so waxé nit ñi fekk la fa té daan la jox seen alal té duñ ka saña bañ waaw té kuy def li ngay def ko kay def lo fo may nek dañ la wërsi def loolu ko ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne aduna bepp ben animateur mo ci am moy Abdoulaye Sall
1: loolu amna solo jërëjëf Seigne Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna ta mu ñak baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def ñi naan nangam loolu yeen taxaway nga ci am
0: wa kay jërëjëf Seigne Abdoulaye loolu lima waxon legi rek bu diké buñ xolé ba xam lako waral dañu safara loolu ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo gene yaay tan bo gene nit ñi dañ la wuy ci bu dé ku goor ke bu dé ku jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la bëggel go xamne su baba yaay tan kala gëna la kala
1: nga xamni kon mom mo di nak galaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kër man nako aar wala bëru liggéey kayam ba ñi nga xamni ñom ñoy samba sura bali duñ ko ginnaw
0: galaju sacc gu wër lool
1: mom nga yor
0: mom la yor nga xamne ci bejjenu xarum tebeski la koy def
1: bejjenu xarum tebeski
0: waaw na lo yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñ wut ci wut ci téma dess ndax dama koy fagu waxtu tebeski gu jot waye suñ ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tedde nelawal jërul wutu xaj bu garde jërul wut garde ñe jërul wut dara fam nek doyna fa garde
1: jërëjëf tubarkalla machallah mbokki wo leen ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 amna ci buñu wax new carton ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new carton ci seen bir neegu sey dem bu ñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emirate lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawoo
0: waaw bu ñëw new carton mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man yakana mom ñukay daw di wut ci xamne suuf la tollu
1: moy garabu katan
0: garabu katan mom bo amul tay ak suba bo dikey suma la joxe limalay jox nga nan ci sangu ci bo demé ci bis bi yaay def ba doyalal sa bop bis bi amul taxar suba ak ginaaw suba bis bi nga ñewé ma jox la nga dem nan sangu yaay def ba doyalal sa bop budé emurite budé socciet budé xéet yoy yep ba ci site yoy yep bo dikey dañ koy fajj ci fajjen wu gaawa gaaw ci katan ak yalla ak yermandem
1: amna gal laaj go xamni nak gu jafé la muy li ñu wax walu takatil ma ngi gis sax go ci défar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo bi ak yoy lan nga ñu mëna expliquer ci takatil muy galaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar do xéñ
0: wa takatil mom man do nga ma ñimé wax né boy ñew indalel sak ginar indalel sa bali fital indalel sak fital suma défaré paré nga isel sa bop ba sa xol séd lool mom man do nga ko ñimé wax amna yenen galaj timit yu mu jéggel ba nduro ak ñom muy wouté
1: wouté
0: sax dama wax né nak mo gën galaj yépp wouté mo fi ne señ Abdoulaye boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu né la nangam de xewon na légui fim né auto duggu auto fim né bu auto bi na doon def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitté ju la taxa wacc wote fim né kiko yor nek ci réew mu ni ramasser wala dëkk bu ni ramasser wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako légui de doon na def nangam ak nangam wote fim né bok xasse même bo yoron forot ñu la duwan jangi monté barap sangam bala nga yegg ñu taal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu doore yex wote fim né bok xasse señ Abdoulaye même bu nit dugon di la liggéey señ bu mu dem nga xamné bu fa démé bu ko koku liggéey japp la bu démé du fa fekk señ bi wote mom doyna war lol amna benen bu mu nurool momit muy khalas momit fi ne bok xatem lo dug genn ci lo dug luma garaw garaw garaw ban nan ki du ci genn nit ñe toy bu ñu ne khalas man da ya ko na diw du genn ci nangam waaw jëmmi faja galaj mu señ Abdoulaye dama neubutu rek neubutu gi nak dara wërul ko lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baaxu señ Touba gi lo rek ma ñor leneen ñoruma waye suñu way jur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan lako laaj waxi waju ju baax mo ñew mo dem ba yexti rek waye man len rek la bëgg doon muy loolu mala wax legi
1: man la señ Abdoulaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon mo taxon li nga wax ni boba ak legi yaangi ci soroxu di def li ngay def taxañ ne ken degula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé eutti bi la wara yam nga yamale ko ci eutti bi yeen say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci eutti bi penc mi ko wara jariño boba ala kulalin faaw fala budde dang koy genné ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu mo taxu barkala ma sha Allah dir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax señ Abdoulaye lan ngay tagoo
0: wa li ni tagoo moy señ Abdoulaye sant la rek gëreem la ndax nit ku baax nga li nga wax legi rek moy deug moy bi nga ma dalé wax li ak legi yakna man na ñettat té yéene nit ñi jaruñu rek motax nga makoy wax waxtu wone man mi timi nekkul ne iñaané ko nit ñi wala dara motax nungu mo wona ñew ci jotaay bi waye loolu ma wax legi rek day tolok ne man yalla ma def may nit ko xamné jang xassidé señ Touba ak waxtane baaxam di ak jangale diiné loolu rek moma ñor li nak dem na ba daj aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu señ Abdoulaye mo meuna fajj aaju bi dan nan la xamuñu ko ci lool muy rew mi ñu nek muy bitim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci noon bo di kay ci kër ga becc ko fa ci yitté ko fay ni nak waye nak suñu borom dogal nak ci barke serigne mamène bakka ma tuddu taif yitté ju bay indi lu mu reey reey reey serigne mamène bakka buma diré mu téye ma jam ko
1: machallah
0: lool yalla dogal nak
1: gaay nañ señ Abdoulaye nak duma échecré yeen say ñu ki ko waye dal mom
0: jërëjëf señ Abdoulaye wa lool mom ñukay wax bari na lool waye señ Abdoulaye da am lo xamné man xel nu ngugo dal xam nga señ Abdoulaye fimné maye secret moy nga dem ci ab ministère nako abdoulla beug moyel da ngay jënd denk jënd pont jënd kol jënd nangam bokat jëndé man nga dem défar ab défaral sa bop abdoulla jënd yoy taxul nga ma défaral sa bop abdoulla ci ma défar abdoulla moy défar abdoulla
1: xam xam ba
0: wa man dal lima xam moy ku am yité da ngay ñew ci man ma xol liñ la wara fajé ndax nit day faj rap fekk ci tato ko japp nit di faj ciat fekk liggéey ko japp nit di faj liggéey fekk da oum yoy nak bu ko xamul nak légui nak tok ci bu rukam nan damay défar sama bop né waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ko def nangam da ngay def son do gis dara wala nga yok sa bop problème man la lima xam ku am yité bo di kër nañ japp nga xamné japp nañ lool mom kuy jog nako xam dooro jog señ Abdoulaye
1: machallah jërëjëf di fatali tam ni yeen bokki nga xamné yeen nekk ci Dakar di déglu señ Abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakar rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listixar ak mbolé mi nga xamné yi rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam képp ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Gédé ci misal rek kërëm bo fi ñew bo joggé marché Gédé jëm ci fi nga xamné mo di poulailler bala nga ak ci poulailler rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau mo job bo bobu ci 30 bi nga xamni fi la tableau bi sampu jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laté keur Serigne Abdoulaye Logué dañ la ko won wala bo accès ba ci tableau mo djob ci wettu plaaya nga taxaw woko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata kat bi nga xamni moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñu len tableau mo djob dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laté keur Serigne Abdoulaye Logué xassida wala nga woko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam WhatsApp bi man ngeen ko enregistrer itam fateline amna WhatsApp muy 76 127 82 61. Inshallah su ko defé ngeen djokko ak mom Serigne Abdoulaye Logué Khassida mbokki jeene ngeen jëf ci présentation sen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sambou. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ak li ko wër ñi ngi abbu micro gënu jëglel cheikh abdul khafir mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché tewlu ko bismillah

0: kudus wala boñe bu ci buntu bayte sa kolaaji sidibe ñu won la parce que dama fi yag man bokuma ga fajikat yo xamanté tay yaang fi ele yaang fenen man benn bereb rek la daru kudus la ne chaque jour ma ngi fu mu dess al khamisa
1: al mame sidibe mu ngi ci jurbel al khamis bu jot ci penci medina fall jakarlo garage ndindi bu ñak ci bir keur serigne modou abdoulaye fall ndar liko dalé 8h ba midi et demi yenen bes ci dess al mame sidibe mu ngi ci touba ci pencum daru kudus jakarlo mbarum daru kudus ci keur serigne modiba silla
2: numéro téléphone am di 77 129 31 31 wala 76 872 26 26 du fenn fudul ki nga xamantene mom moy al mame sidibe ndax wajoju xam xamam sel na woor na teyit ko ci labir
3: wajalilahi maskani tu baba
4: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twa ci kanam wer ñaari temer at mi ñaari jooni ak ñenti temer ngi liggeel serigne touba ci dekkum bi di touba
5: yaakar naane buñ newon fukk jooni sax mouride yep ko amu deñ ko wuti ndax te touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafela ci sunu jamono ji moy li touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon touba ca kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñ leen jox it ci yoonu serigne touba bi lañ koy def kon ko joxe sax xaaliss ci touba ca kanam rek dalay leer ni seigne touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fat di ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatu ndax nit momar alcorane nako wax ko kamalullah yalla rek kamat wa sun bi bop sax leg leg nga fatte wa rawati na ngir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatli rek te japp ne ko joxe wut timit amna ci yene leg leg lam moy fat rek waye bu doon fukk jooni it japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yeena ci doxal yeuramande ja rek ci seigne touba doon wote ci talibé yi
6: 78 544 33 33 wevle orange monel touba ci kanam la luñu mën def ñu xam
3: touba ci kanam bajalilahi maskani touba ba
7: serigne touba ligéyal ko wartef la ci ñëpp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wër gu yaram ci neew ji doole yi ci mbedd touba yi ci leeru touba ci ndoxum naan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dakk ci joxe wër wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témir dong
8: ben bu ne rek ñaari na fexé fi ñaari témir na ko jëpp légg ban mooy yépp nañ ko dégg fukki mourid sade ak yoom ñent yu ko yéré té mënuñu ko ma joxel len ma ngi ñom ngi ni
7: bu kenn dess bu li yem ci yow dong soñal ñepp bu baax ay je mourid touba ca kanam
9: bokku ci yomb na fer wi ñaari témèr la at mi ñaari jooni la ak ñent témèr kenn ku nekk man nga ci bokku man nga ñew ci service ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci onas money djess 144 djess 5 étoiles 410 818 djess numéro wave 78 544 33 33 free money djess 150 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 djess ku bëgg liggéeyal serigne touba jaar ko ci touba ca kanam ñu andando liggéeyal serigne touba laq ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhirah defar touba dama soxal tarub touba damay begal khadim rasoul jar dekkal mo set doxal te dal na xel kurel gi jog di sakku yiw jital ca pastef bu ñu naw yenem ju reey je tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama touba ca kanam def nga jalore amindam gën gën di sant tay geureum tay ñaan tax ak fek fa ñu jëm touba de yene koy segal mourid yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seeni ndigal
8: ne ko jep legi ban mo yeb ñu ko deg
3: islasmi abija ya khair man laba wajalila maskani touba ba mislakmi abija ya khair
1: abdoulay sidibe nak fajj ko ci sante bu mak la defena ni tam mbokk yep xam nañ ko rawti na ci dekk bu sel bi li touba nek fi li ci touba ci corniche serigne modou bou sadiang ci fi nga xamne rek mom modou bi dug am di kanji ay numéro téléphone nak moy 76 630 56 35 ko li tam 77 120 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13
10: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngeen ni mbokk talib yep wa gam mbokk julliti bu ba
1: abdoulay sidibe fajj ko ci sante la defena ñu bari sax ñu ko gëna ñi ci sidibe joni joni manam muy sidibe bi nga xamni am fajam ni ci upp ci joni joni la fay def nek fi li ci konni seigne modou yow fan nga ciosano
10: man ci mali la ciosan mais yagana ñew senegal du faji ni di dimbele doomu adam yi yep
1: manam kon fagn mi dang ko don ci sa bay waye ginaaw bang ko don ci mom bu nopi tam yemo ci don mi waye da nga wul bitu ko itam geussu wat
10: ko waaw dal na dekk yu bari ci afrique yep faji na li dama mul rek lay faji li mom mul dama mulu mako faji bu nek xale bu no la commencé faji bu ba mom yagana fi ñew 92 la ñew commencé ñew amusuma am jafé jafé kumu faji bu soowel

0: réclame bu sowé
1: mudi émouri tay ak itam noñ koy léral
0: da am ñaari émouri di bu nobbu ak bu feñ amna wax amné bo lek sa bir wi day joy du yu wa bir wi day kurur bo demé toilette mu lu ci bari da ngay ngelawé rek amna wax amné bu dé gor la da lay wañu dootu mënu def dara du ci né sahel sax amna wax amné bo demé dara day génni wala mu am direct yépp jaaru émouri di la benn bu né amna garabam bokkuñu bu fekk man na ko faje non koy faji mu séti wéci bu sowé mu génni complètement mu wér du calmement sa lay wér complètement inshallah
1: manam émouri bi neub ak bi feñ
0: waaw
1: manam yépp ngay faj
0: yépp ñaar yépp lay faj garab bi koy faj sa bokkuñu
1: bu ci nek itam dang koy faj ba mu wér
0: bu mu wér kay bu sowé man luma mënul yépp mu lon koy faj bu mu wér bu sowé bu wéré encore du déllu wat encore
1: mom nokoy faje comme traitement ak ci ñaata fan nga japp ni ci ngay faj émouri
0: xam nga am lay nga xamné traitement la am lo xamné du traitement dafa bari façon am na garab bi du benné bu bari na waaw garab bi bess lañu bari nañ du yegg mu wér bu ki nga xamné day séré bir bi am ngelaw du yu mom bu ko jélé wala suba kay dina gis résultat bi comme ni mo don séré yobbu dina gis dañé na moy walu émouri bi
1: Abdoulaye Sidy Bé nek fi la ci Touba ci commune Serigne Modou Bousse Diang képp ko soxla nak man nga jokk ak mom ci 76 630 56 35 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 2 0 20 nga tek ci 13 wala itam nga ñëw ba ci konni Serigne Modou Bousse Diang bo wacce ci konni bi rek ci bitu am di kanji bi fo wone rek keur Abdoulaye Sidy Bé inshallah daan la ko joxone mi ngi def en face ak li nga xam mo di konni nak mo di walu city momit di jangoro bo xamni tam sonon na lol askan bi surtout jam rawati na ci jamono sedd fa la ñaar dañuy gis ni city bi day feñ ci tanku ñi nga xamni ñom ñoo di ñi mu dal ak di genn ci ñom melni ay goom ak yoy nangu ñu expliquer li nga xam mo di city ak yow yan tektal nga ci am
0: nga city mom da nek febar direct la ci direct bi lay and ci nit yi lele da am nit yo xamne day feñ ci ñom am yo xamne du feñ ci mom sax day and ak ki nek ci city rek waaw legi amna yo xamne seen yaram day genn ay picc picc ci xassan yo yep ci mo koy def ci bari amne day ray micro yi ci bir nga xamne dañu sarkel ci sidid yi nga xamne day wer bu sowé la bu wéré encore du ñëwaat bu sowé parce que ci direct bi febal direct la moy city ay garbu la koy faji faji bu wor yo xamne bo joto garabu bi rek do ag sa ay fan nga gis resultat
1: mo di Abdoulaye Sidy Bé nek fi la ci Touba ci commune Serigne Modou Bousse Diang képp ko soxla nak man nga jokk ak mom ci 76 630 56 35 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 2 0 20 nga tek ci 13 wala itam nga ñëw ba ci konni Serigne Modou Bousse Diang bo wacce ci konni bi rek ci bitu am di kanji bi fo wone rek keur Abdoulaye Sidy Bé inshallah daan la ko joxone mi ngi def en face ak li nga xam mo di konni
2: te man ki jawlu ma fen man jang na alquran di ko re bakkar ban nasi suma bañ nga doona wax man na la wax rawe ni hem te lol na demone ba leuntuma mako delo sil ma respecte rek lay te ko xam lu mel nonu boy ba nga dik ba ci rus dara ko xam neew dole lalit comme salum salum ni rufi ni jaru ko lu la yalla tek rek xamna lu ko meuna dindi yow ya ko rus wax rek man de naw na ko dal wax deug yalla lol waye bama ñewé manako do man de ñew na dole kess ma lal de xam nga lolou wax wono bu ko wax yomb mu no wa lol de xam nañ ci safara mu xam lu ma jox ma diko jefandiko lola ji jigna ma lol waxo nako beedi alhamdullilah yalla may ko ci ndam li nit ñi baña wax man ma wax lolit wax deug amona ci buntu motax ko xam jangoro dang ko wara wer rek yalla da nga la won ku lako xajal abla joni joni la wara tuddu abla legi legi ci wolof joni joni ci pal ngir ñi ñepp la wa di nga xam gisuma kuma jaral fen ci aduna abla ci li mi ci konni ci seigne modou fi ñe wa bitik am di kanji fofu la toll xale bu yaro la bo dikke dana la rusuwal wax ay yow ci noy noy wax ay yow ci jam du la gant gant bu ñaw mukk mukk mukk mukk lool mom yalla yare nako mo na jaari benen dekk bo may touba wa yalla fi lako andi waye bañ tege na ba am ñaari guddi ñet guddi nak mu seen wéti nak aw xamatu ay difficulté difficulté na waxe touba wallah xamatu ay jafa jafa
1: dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35 bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 2 0 20 nga tek ci 13 lan moy lolou am nañu ko expliquer new dole ak new carton
0: yi mo ñew dole mo yu bari mo ko indi mo di mo la sank sa da na ko indi
1: mo rit day indi new dole
0: wa day indi new dole
1: ci ci itam day indi new dole
0: ci anko da ko indi parce que mo di bi séré bi borom bi don séré day wañi dole ci ditti lolou mo ko yini télé lélé day dem mi nga am lu mënu dara ci walu kër yi am na yo xamné day reuy ci ditti da ci bir mo indi new dole bi waaw legi new dole mo mu fegg man na ko faji bu ñew bala mu joge fi mom bu soobé da nga gis résultat
1: new dole ci mu dal yan jafé jafé la koy indil dal mom walu new dole
0: jëw yi mu ko indi moy du mu ñu anda ak soxna ci taga ay mouride ñaari yëpp da na ko indi legi bu ñew fi da bu soobé lolu mom jooni jooni la comme ni nga ko dé bala mu genn fi da na tagagalu
1: ah mais lolu tembéré né di mais legi yow new dole dafa am ño xam dañ koy juddu walé am ño xam daf leen ni dab
0: legi li nga xam né juddu walé ko lolu mu ñu ma waaw
1: kay day lèr ma
0: manam ni da ko jid doale mo munu mako faji
1: ci new doole nak nga xam new doole gi mom daf ko adapt ci bir ab dundam
0: mom mom man nako faji ci jowni jowni ci tanga tanga bi bu ñowé da wala mu gënni ki da na gis resir man xam nga limam mu rek la la wax jowni jowni la koy faji am lo xamni jowni jowni la koy
1: sa li nga wax asire nga ko de
0: asire nako bu baax baax
1: legi bu dé walu télé nak loñ ci expliquer mom télé ak new doole mel nañ xawna ñoo dënd té bokkuñ dé
0: télé mom xam nga ñew loolu moy bu yeggé ci nit da lay indi télé
1: new doole bu yaggé ci nit da lay indi télé
0: waaw lay indi télé yo xamné da ngay wacc sa dal lal bi complètement mom man nako faji bu soob
1: ñoo bokk ñoo leen di faji mok télé wala
0: ñoo bokk waaw
3: man bacc dé ma ngi fi ci centre docteur ñukoy wax ci dé
4: ko
3: ré ci modou bu tégg bi tugu abdou kay ko xamné nak new nga doole lol té jiddu walé woko difo ko dara so ñëwé ci mom fi ci kuri señ modou bu ci bitugu abdou kay da nga del wacc fukki at yi juroom yoy goné mama ko da nga del wacc goné waji angi ni ñew leen ko koy yegul nak ci yow la waye ku ñew sa aljo faju ku télé bo ñëwé bu soobé yalla kaasu wit bi wo naané kaas amut suba amut ngor mi ci bitugu abdou kanji ko reñ señ modou bu sa jeng wo da ngay wër bu baaxa baaxa baaxa baax su ko moytu nit mam la ko def ba fa dalé ñew ak légui nak yag na waye boba ak légui jam ak salam rek la fi am nak wër na nak man nak fu ne waye nak tay gi nak man ma ngi sama carte ndof fim na ni man samba
5: waaw ko ni señ modou bu sa jeng suba bi nek fofu fa penko bu lañ nan la ci affaire ñew doole katan ben kaas wit bi kep kep kep bokol nané sa affaire yep fa sa yaram yep sa wax
0: ci dimi la wax sanko dana definitiy sa yaram bi lay xassan surtout bo sang sa bu nak yo lay xassan ci siti la bu li
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nit ku bax ngi ni ko man limi liggey borom garab yu bax yaangi fi korosmaw ter señ modou do abdou kangi man nak ma ngi tuddu passiar waaw ma ngi dekk jumaay señ am waaw di wax deug yalla te lebir na ko bax la joni joni la ko def joni joni waaw joni joni kep ko xamni ci sa keur amna problème man nako ligënti legi ci sas bu fekke new carton nga mi tawol wala emorit yep lay liggey garabam yaangi ni mom ay garabam joge wul fi mali lay ju cornisu señ modou bu sa jang bitugo am di kangi ak keur gi men meda dox suñu digënté ci moy mosqam mosqam nga ni bu dé siti la wala emorit wala muy gor gu new carton wala gor gu tele lepp lu mu ci man doon joni joni ngi ni ben kaasu ataay ngay nan suba nan ko ngon jeexna ta joni joni la lay koy fajar bo nana kaas bi bu ko yalla dogale ko xamane pir ngay doon man kay gis nañ ko mom xamna ci lu leer nañ wax deug yalla man magum jëmulat duma chaxam duma fawon
7: man dem ma tasso la tud ma nga dekk ci boru kungel
1: kungel
7: waaw te moma jox garab ga ngenti gina bi mako waxe sama jaba doon re waay bo la mak domam ñi dem te ngentali dik barki dem la ñew ku ci fi da da du kay xam nga bo dundé bo yag sa man day jeex rek day wañe ko ndax luy wañe ko te yokku yag yag mu jeex kere bama yegge lol nak ci mom wax ko ko bobu la mako fajal do am lu may nan rek mu deñ
1: daf ko fajj ci joni joni wala
7: ci joni joni dama jox dara rek neewal del jeufandiko li
1: nga jël lolou jeufandiko
7: waaw wu ci def rek nek nga ndaw te ki yawlu ma fen
0: waaw xam nga sama garab bi jeenumako fi ko may mali mali la koy jale indi ko fi waaw legi bu jeexe dama delu fo ko wuti ko ba def ñett weer mu am ko ma ñewat xam nga yagana fi me bu garab yi mangare dama dem ñewat indi garab yu bes yi ko def moko joko nit rek comme li mako waxe rek mom la ko gis
1: kon garab bi ngay fajj ni jeleewul jogewul senegal
0: jogewul senegal
1: mali lay jog
0: mali lay jog
1: koku moy abdoulaye sidi bi ni fat nak ni mom mi ngi fi ci touba mbake ci corniche serigne modou bousse diang kep ku ko soxla deg waxtan wi ta am ben ponk bu lu ci yitel nga bëgg ci ay leral dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35 bu lu doyul defal 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 doxantul ba fi ci corniche serigne modou bousse diang bo wacc ci corniche bi rek bi dug am di kanji rek bo remi bi dug am di kanji fo ne keur abdoulaye sidi be ñu joxan lako
0: ku ñew fi da nga may sante rek waaw bari na waaw
1: kep ku ko soxla deg waxtan wi ta am ben ponk bu lu ci yitel nga bëgg ci ay leral dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35 bu lu doyul defal 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 doxantul ba fi ci corniche serigne modou bousse diang bo wacc ci corniche bi rek bo remi bi dug am di kanji fo ne keur abdoulaye sidi be ñu joxan lako kon lay taggo
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ko xamne rek munta jeufandiku ci alalam buñ ko ko baye won da ko yak koku kenn ko ko baye dañ ko koy samal nit nga xamne xale bu ndaw bu nekkul muskalaf alalam dañ ko koy samal ki don magit waye nak xelam dess na ba tax munta jeufandiku alalam jeufandiku bu rafet momit dañ ko koy samal moy dañ ko koy teyel diko ci fajal ay soxlam la gënit moy buñ ko mané duggal ci luy tax mu yok ñu duggal ko ci luy tax mu yok lu benn di ci def commerce wala lepp lo xam da tax mu yok dal ñuko cey defal loola diko ci fajal ay ajom kay def loola nak sañ na ca fayu momitam bu dé ci misal da am ko ci defal commerce ba ko koy def bu jaay ke jënd koko sañ na ca fayu lu tollok liggéey bamuy def waye non dal lañu doxale alal jo xamné borom da ko munta samal bopam dañ ko koy samal diko ci fajal ay soxlam fexé nak bamuy ñok ndax bu yokul rek mën na daal di jeex te bu doonon ku mëna yoral bop malalam ay na mu def ci loolu luy tax mu yok kon señ cheikh kep ko xam dal munta samal bopam alalam dañ ko koy samal ci yalla mi wax ci alquran ne wala tutus sufaha amwalakum allati ja'ala allah lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa kon ñi nga xamne seen xel dafa matul ba mënu ñoo jëfëndiko seen alal na ngeen ko bu len len ko jox way na ngeen len ko teyel samal len ko di ci faj nak da ci fajal seen soxla sun cheikh
1: ki neena mom da doon and ak imam bi julli ñent rakka waye neena mom ci rakkam ñaare dula debbe imam mu nekkon imam bi bu selmale fekk mom day sujud ba'da salam wala qabla salam mu ne man mi ab rakka raw ci julli gi nan lay def
0: wa ki ñi raw mu top ci ginaaw iliman fi mi sujote ngir sujotu iliman moy bu xasse am rakka mom rek mom bu de amna ab rakka rek julli iliman gi dal amna ci rakka mom bu ko ci amé rek sujjot bu imam sujjot da koy sujjot ak mom bu de iliman day sujjot bala selmal day and ak mom sujjot bala selmal bu iliman selmalé mom mu jog agalé bu iliman selmalé do la sujjot day agalé ba nok momit bu noppé ba selmal da di sujjot waye kon duñ xol ñaata rakala iliman doon julli ba liñu xol mom ndax amna baraka ak iliman wala des bu amé baraka ci julli iliman gi rek boba day sujjot bu iliman di sujjot bu ci amutu baraka nak boba sujjot bu iliman di sujjot te mom defut lu wala sujjot boba du sujjot bobé señ cheikh
1: yeur jeuf señ cheikhuna ki dé lañ mu né lan moy atté jang alquran ci écran lu melni ki téléphone ak ndax kiko jang ci keuyit mo kiko jang ci telephone ñoyam ab yoll wala det
0: jang alquran ci écran lo xamne écran la am telephone tablette lu mën doon rek baxna sañ nañ ko dagan ndax te mbind mi ci kay di jang mo gën di jang télé duñ mëna wax nek né mo gën wala gënut bu fekkon dañu tollo ci yeje dess ci dañu mëna wax né li mo gën ndax deug la gën mom moy la nit ke gëna téwlu bu dé bi mi jang ci kayit téwlu gim téwlu mo ëpp gim téwlu bu mi jang ci téléphone kon gim jangati keen mo gën

0: ndax mo ci la gëna téwlo bu doon bi mu jang ci téléphone ci la gëna téwlo kon gi mu jang téléphone mo gën kon gën gi deug deug ci téwlo gi la dalu gëna téwlo gi buñ tollo nak ci téwlo xeyna ci lañu xol kon ndax keuyit ak boba xeyna keuyit bu fekk ñu tollo téwlo gi tollo bu dé bu ko jangé ci kéne bu jang ko ci téléphone téwlo gi mom ñoyam bo wa jangu jikke yit meñu japp ne moy gën ndax mo gëna jégué nature dal mo gëna jégué nature nga xam na ngi ci tek loxo ak yiñ ci wax yépp ci loxo yi koy téyé yoy yépp da ci bu le téléphone mom ya nga gis way mo no ci tek loxo mo no tek sa loxo ci deug deug ci alcorane waye nak tawlo ge ci am solo mom buñ tawlo buñ tollo ci tawlo nak lañu doora xol ne xeyna keyit man na gën wa bu telephone bi eppone ak tawlo moy gën seigne cheikh
1: jeureu jeuf serigne bi key neena borom ala la gi jo xamne dafa yaru alalam boutique wala yu demé nonu jël benn way mu koy watul neena yalla dogal nak am ñu fa jaar jël ci alal ja mu ne ndax lolu ñu jël waajiñ ko watulo mo koy fay wala waru ko fay
0: deete waru ko fay waru ko fay bu fekke ak tiagantem waraluko bu fekke ak tiagantem waraluko ñu meñ kuñ denk rek kuñ denk dara kiñ denk dara lañ ko denk bu fekke nam ko wara samé nako ko waye sik am ca kon duko fay borom moy xamne rek am ndok amna ci alalam ki ñi watulo itam taxaway bobu lay taxaw ki ñi gardelo dara diko watulo dara momi taxaway bobu la taxaw bu fekke lam wara def nako moy lolay muy watto nako ci anam yiñ ko wara watto bu ko defé kem katanam bu sikke itam borom moy xamne am ndok amna ci alalam waye bu fekke nak tiagantem la bu de tiagantem nak day fay nit nga xamne nak kiñ denk bu sagane bam yaqku bam sik day fay waye bu saganul nak borom moy xamne rek am ndok mo am ci alalam ki wattu itam non la demé kene do ne ko gëna yoy garder fi dal buñu satte ya koy fay dedet ndax da def tagante wala det lañu xol bu ko defu kenn ko faylo dara kenn sañu ko faylo dara bu fekke da sagan nak moy nam wara taxawé taxawé woni dañu net leg leg nan ku ñi gadd la muy net ak gentam xam nga lolu muy net le gent ak gentam mom lolu kok moy kon taxaway boko war defuko wax deug yalla kok buñu fa saccion mom wonañ ne ko ya sagan ndax buñ la gardelo wo la ngay nalaw di nalaw be gent ko dal ci tagante ji lay delu moy tax mu fay waye bu tagante amut ken du ko fay lo seigne cheikh
1: ki neena bu de ci ngirum malik ndax buñ de julle ab neew man nañu jang fatiha
0: ko dedet nak bu de ngir mi mom fatiha de su ko jang ci bu ñi julle neew lu jang faté am nañu koy jang ci yenen wa ci ngir mi dess ko jang moy santane wuñ ko ku ko defo nak dutax ñu né julli gi baxut ku ko defon dutax ñu né julli gi baxut ndax ngir mi mom liñuy wax moy kabar yi kabar bu ci né da nañ ci sante yalla Fatiha nak sante yalla la Fatiha sante yalla la kon ku jangone Fatiha ngir djublu ci sante yalla gogou baba du wote ak li ngir mi santane way jang ko ngir djublu ci jang Fatiha alquran yi Fatiha nga djublo jang baba mu santane ñu ko ci ngir mi way ginaaw yeneen ngir nak nangu nañ ko motax bako ko defon tam duñ na djullem baxut buñ ne julik neewam baxut wa liñ santane mom moy kabar bu ne ñu sant ci yalla ñaanal ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñaanal ci tam ki ñi julle lool ngir bi non la ko santane mom bu de yenen nak dem ño xamne dañuy kabar bu ñëkk bi dañ jang fatiha mom rek bu ñaaral bi ñu ñaanal yoonte bi rek bu ñettal bi ñu ñaanal ki fi joge bu de ngir bi nak tere lew ko non waye te wut ku def lañ lenen tam dune baxut dune baxut ndax ngir ñun ngir yi sax dañoo war malan te rawat na ngirum malik dañoo war mal ngir yi ci dess ba lu depp wut ak seen gis yi nit ginaaw amna ngir mu ko teural rek dañ nan ku ko def ko tam baxna ku ko def baxna ginaaw amna ngir mu ko nang ku ko def baxna
1: ki de laaj mu ne imam bo xamne dafa sujud ba'da salam te fek qabla salam la waro sujud mu ne kon luy atab julem dafa jawale dafa
0: waaw lolu mom imam ak ko do imam ñoo ci am moy ko waro na sujud bala selmal waye mu fatte ko be selmal do ra sujud wala mu jappone ne da wara selmal do ra sujud mu def nono iliman ak ko do imam ñoo ci am dañ nan ci wara sujud lu jitu selmal bu ko fatte won be selmal fatali ko day sujud rek day sujud rek bu fekke yagut moy da selmal rek bi mi lata walwati ko lata def dar mu fatali ko re da di sujud rek lol bu day iliman non lay def bu don kulut iliman tam non lay def bu yagge lu melni ci takusan la won ci misal am kum dal ba negeri mu dal ko fatali ko bobu dañ nan bu fekke li waralon mu wara sujud bayyi ñetti sunna moko waralon kon julli ga da yaqku day julli wat bay bu fekke nak lola waralu ko won kon dara du ko ci fek du sujud def dara day bayyi non rek kon lol tam iliman nak ku du iliman ño ci yam kon dal moy bu de tel nako fateliku nako dal def rek bu yexé nak mu xol liko waral bu da ñett sunna la bayyi wala lu ko upp mo taxon mu nara sujud kon mom julli ga day yaqko di julli wat bu de du lola nak dara du ko ci wat day bayyi nona rek señ cheikh
1: ki neena mom da doon julli safa ñaar rakay safa waro no sel man neena fatte ko ba dem ba ci rakab witer bi do ra fatte ko ne mom kat sel mu tu won ci bim julle ñaar rakay safa yi ba nopi mu ne kon numuy def
0: dafa julli ñaar rakka te lim japon moy day selmal doora julli mit way far mu fatte selmal bo jogat di julli ñettelu rakka fatali ko ne kat ndake safa ci safa la nekkon numuy def bo wa dañ nan mu fekke rakab yi mu jëm ni ñettal rakab bi faso na bu faso moy roko na ba nopi do ra fatali ko ne mom safo la nekkon ta matna dal julli gi nekkon matna fekke mu roko ba nopi kon day wey bu doon ñettal rakka mu dolli ci benen muy ñent kon lay dakoy def ñent rakka fal dakoy def ñent rakka doora selmal dara du ko ca warat bu fekke lu jitu nak muy fasu la nga xam dafa jog bi mi la toro ko mu fat liko na man ko julli gi waron na jeex kon bo wa day del ci wat rek da di selmal andi witram mu jeex bu faso ba nopi nak dakoy motali bam don ñent rakka mu selmal andi witra momitam mu jeex bu ko mat la ñeen tra ko mu selmal mu sujood gina bu selmal e ba nopi te andi witram
1: ki de laaj mu ne ndax fasé mo xamni amul ay séré fasé mo xamni kenn séré wu ko ndax dina tabbi wala det
0: wa fasé de buñ ko séré wu tam du taxé mu wër lu tax mu wër waye nak séré ko mo gën ki fasé mu wutal ko séré mu wo ay séré na len séré len ne fasana diw mi mo xam dalena wo dor ko def ci sen kanam wal dako def bon ak wax len way da serel loko ay nit mo gën ndax yalla dako diglé ndigal la nak dañ nan agul ci don farata way ginaaw diglé nako rek mo gën tay ab sayda wayofut ginaaw biñ koy takk niñ ko diisalé won di wut ay séré di woy mbolo def yépp comme mi demone bay fasay nak wuñ ko woyé fal melni ko koy xumto non rek buñ ko defon nak té mu wër wayé nak wutal ko séré mo gën señ cheikh
1: ki mom ci walu azaka lay laaj mu ne xéti mbay yi lu melni ki pep wala gert ni sa bi numuy tollu manam ñaati kilo lañu ki jam ñu ne ko war nga genn azaka
0: wa not yoy day xam nga biñuy wax numuy tollu dañ ko daan tek ci nat ni natte ay loxo lolou kër mo tu ko legi nat wa yi gëna yomb legi moy liñu tuddé poids ay gram ak kilogram legi nak lu waron don ay loxo buñ ko bëgg sopp ay gram ak kilogram nak wuté da cey am ñukoy nat motax ñun dañuy wax liñ japp ñun fi liñ japp fi ci kër asakay yi nak yi señ muntaha joxon digal Touba ci kanam mu taxawal ko mom liñ japp moy budé suuna jurom ñaari bari ko ak genn wal mom la nit di am asaka dor ko war jurom ñaari bari ko ak genn wal budé mbokk ak sepp ñaar yépp jurom benn bari ko budé ciép batay ciép ak suuna ñoyam jurom ñaar bari ko genn wal ciép ak suuna jurom ñaar bari ko genn wal mbokk ak sepp jurom benn bari ko gerté nak gerté mom ñetti bari ko ak jurom ñaar fukk kilo ak jurom 375 kilo gerté yi lañ japp mom ci keur asaka yi man ñoo gis ñeneen ñu ko nat nak ñom mo wuté ak wuté am ci ndax mo ñu ci ñak señ cheikh
1: ki mu ne ndax kuy joxe asaka man nako jox ay rakam yu jigen wala ay magam yu jigen yu sey fen mu jox len ko
0: wa ko am mag wala rak ju jigen di sey fen wala so mbokk wala kurul dara ci yow sax kuy sey rek dal jigen ju sey dal jigen ju sey ndax man lañ ko jox asaka rek asaka jox ko mbokk mu ko yeyo dafa gën xet sarax yep nga sarax mbokk mu ko yeyo dafa gën nga sarax ku ko yeyo ta du mbokk waye fi dañ nan kon jigen ju sey rek ndax jigen ju am borom keur ndax ma res nako jox asaka bu fekke borom keureum nekul ko kun jappe ko womal ku man bopam dal budé ku man bopam la mom man bopam goge da cey manalé ay soxnam da cey manalé ay soxnam ba taxna kon soxna borom keur bu man bopam kenn duko jox asaka ndax day melne borom keur ba nga ko jox borom keur ba ko wara defal liñ koy defal boko joxe day melna mom ko jox ta koko yeyewut asak budé nak soxna so xamné borom kërëm manul bopam nak koko man nañ ko jox asaka mom kon mo xam sa mag la mo xam sa rak la mo xam sa menen mbokk la mo xam sax du sa mbokk waye borom kërëm manul bopam koko man nañ ko jox asaka ki borom kërëm man bopam nak dé su ko jox asaka ndax borom kërëm moko wara manal to boko joxe day melne kon borom keur ba nga ko teggil ta manal man nako moko wara defal lim ajo seigne cheikh
1: neena ben waye ñi bo xamne dafa am handicap dafa am galankor dal mu nta taxaw mu ne ndax bu and ak soxnam bi julli man na jité soxnam bu fekke na soxnam mom man na taxaw
0: dedet nak bu fekke day télé télé gu sax lu ben lago lago koku télém dafa sax koku mom munta jité ku mana ku man di toga ka joga ka di joga ka toga ka taxaw ku mel non munu ko jité bu fekkone saxut lago bu saxut la da ko gar rek lu melni wëri dé tax rek ba fan yi mom munta muy julli du mëna jog di taxaw ka toga ka jog ndax wërali ko dal rek go xamna bu jallé mënaat loolu ku mel nona mom dañ nan man na jité kum yilif ta ko ka mom mëna jog ak tok ak taxaw way bu ko jité itam nak mom mañ jité moy fekk ci ki jité moy day tok né mom man na taxaw way du taxaw day tok top kiko jité ndax iliman dañ koy top yoonte bi loolu la waxon iliman dañ koy top namuy défé nga diko défé motax bu fekke dafa télé télé gu sax mom ku man ku télé wul du top ci ginaaw bu dé télé go xamné saxut nak dafa gar rek man na jité kum yilif way kum yilif la batay man nako jité bu ko jité nak ko ga koy fekk ci tok gam yi tok seigne cheikh
1: ki mo ne ben waye ngi ni bo xamne dafa am alal jo xam dako satti wala lam ko amé lewut waye na mu dem dépasser ko ci lo xamne lu bax la
0: wa lol de mom dañ nan ki alal nek ci loxom ta lewut lewuko koko momuko gina momuko nak monuko maye nak bi maye lu mom lay maye monuko sarxe ndax nit lu mom lay sarxe monu ca fay bor monu ca def yoy yep ndax nit lu mom lay mané yoy way dañ nan alal ju tabbi ci loxom la dal ta xamna ne momuko fonda wara fexé ba tagok mom tagok mom gi nak moy mu dalo ko yalla mi ko mom deug yalla mom alal ji nako tek ci loxo buñ né ba gis alal ño xamné xamatuñ loxo yi ko yalla tegon dañ koy dalo yalla ci bopam dalo ko ko nak moy jox ko ñi yeyon dimbal wala def ci lo xamne lu bax la lu ñeppi jariño kon bu ko defé defu kon mu doonu sarax way da ko def ngir tagok mom ngir takaliko ak mom takaliko ak alal ji nga xamne mi ngi loxam te momuko da koy delo yalla moy da koy duggal ci bunti yiw yi rek sarxé ko ba mo def ci lo xamne ñepp koy jariño seigne cheikh
1: jerejeu seigne cheikhuna ki neena mom dafa wara wañi julli neena ñew na ci imam bi fekk imam nek ci ñaar rakka yu mujjii manam julli na ñaar rakka dessa ñaar rakka dal mune ndax mom bu ñewé and ak imam ñaar rakka yoyu bu imam selmale man na selmal wala bok mom faaw day motali ñaar rakka yi jitu yim fekk wut
0: waaw liñ doon wax legi ci imam né dañ koy top lol moy tax ba ku top ci ginaaw iliman duy matal yow da nga wara matal yow ci ki tukki nga xamné sañ na wañ bu topé ci ginaaw iliman duy matal day matal né mom saña wañéti kon bu démé ni nga xamné iliman dafa am ñaar rak mom mu dor ko dab bi iliman di nopi fekk matal ñaar rak du tax ñu ne ko man nga sermel yow ndax sañ nga wañ ndax iliman da matal te julik iliman nga wara def kon ñent rak la julli kon ñent rak nga julli itam kon wi iliman sermelé nga am ñaar rak da ngay andi wat yeneen ñaar rak ndax sa iliman dafa matal kon nga wara matal seigne cheikh
1: jeureujeuf seigne cheikh ma kon laaj bi muju moy day laaj ci ngeenelul umra ci wër koor yan ngeenel mo nek ci umra ci wër koor
0: wa ngeenelu umra ci wéru koor amna ko amna ngeenel ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna net yu bari yo xamne ci ñu wote lañ joge ño xamne ku ci nek wax nako lu mel non wax ku ci ne day doon ko xamne dal aj da jot mom munta aji mu melne ku koy metidlu yaronte bi nako da ngay umra ji ci wéru koor da ngay umra ji ci wéru koor ndax umra ci wéru koor mo aj tol nané aj wala mel nané aj am netal yo xam dana da ci wax né mel nané ku aj ku and ak man aj man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku and ak man aj moy ko umra ci wéru koor mel nané ku and ak man aj lu ci man di xew moy kon amna ngeenel ndax umra bo buñ koy mengale ak aj rek ngeenel lu reey la te wer koor wetax way umra geneen guddu ci wer koor kenn ku mengale ak aj way umra ci wer koor lañuy mengale ak aj rawate na nak ñu koy mengale ak aj go nit and ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diko def kon moy lu am ngeenel la te ngeenel li fofu la ciosano li yonte bo xonne umra ci wer koor mel na ne wala yamona ak wala tolona ak aj wala and ak man aj seigne cheikh
1: jerejeuf seigne cheikhuna abdou wadout mom mi nga xamne mo don tontu laaji tay ñi ngi koy sante bu baax diko gëreum di bayyi rek mu taggo ñu door yëkëti jotaay bi
0: xana di sante rek sante wa muqaddamatu khidma sati tam bokk yi nga xamne ñi ngi top jotaay yi ñi tew ak ñi nek ci yenen bërepp diko fa topé itam xana liñ waxuton jël bëtt daan ko wax rek moy batay wessuut ñaan yalla liñ fi jota wax lu ci jup ta am jariñ mu defal nu jappandal bañ man ko jariño lu ci doon joom tay itam mu jéggel nako no ngi jéggelu ñëpp di ñaanal ñëpp jamm wa salaamu allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh
2: yeen ñu ñuy sétane abonné leen ci bëss cloche bi ngir bép vidéo bu Jangale TV duggal ngeen man ko am
3: a'udhu billahi

0: bo xamé ni manam ben yëngu yëngu koy bo xamé ni ñom ñi koy def xana ñi koy seen biiru bok dañ def attention bu baax ci ben côté yi waaw parce que mama ñu tollu ni bari ñu bari ño xamé ñi nuru nuru way passé way ru wa passé
1: dëgg la dëgg la
0: dou wa passé man def ñom attention té ñi waatu la suñu gënal yor di xol ma tambo mu ñu ma dem ak momu
1: dëgg la dëgg la
0: señ Touba lañu gën non ñaaka
2: okay lo di mo ci am salam
0: machallah
2: lol dal mo ci wala djit
0: lu bax mam jaar mom nak nit ku bax la
2: da deug la ku bax la
0: nit ku bax la nit ku bax la yalla nako yalla jappale
2: amin amin jagne
0: xamna ale gi nga xam ale jagne man magam la
1: deug la ale jagne deug la deug la señ ale deug la ñi ngi koy nuyu bu baxa bax
2: ñene ñene mo magam la
0: baxna mam jaar bu soobe yalla dina ñew ko ri
2: wa kay
1: deug la xamna bu ma ñewete fofu ci atelier bay sal kanji
0: waaw
1: mok ale jagne ño jakarlo
0: waaw
1: moy garage mécanicien bi ne fofu
0: waaw
1: waaw dama fi ñew parfois
0: amna ñu fi ci marché ngéné ah ñi bëgg Ousmane Sonko mo fi nekk ni
2: bari ni
0: laaj na liggéey bu baax
1: jërëjë
0: baana jërëjë
1: yow kay nañu fexé déggante rek
2: inshallah
1: ni nañ déggo bu sobe yalla
2: mom Seigne Moussa Diagne
1: Seigne Moussa Diagne jërëjëf Diagne
2: kaddu rafet na inshallah and nak dal xam nga li la comme le wax ci jalbeen gi mom la feñal fofu moy nit ñi mëna ñu wax seen xalaat gis nga wax ko ci politique tak ko ci rek teggin te do gën ni re mak mu bax non lay def moy li mëna wax légui loolu feñ na ci cadeau mi Seigne Diagne bobu cadeau yi tek ci yar ay teggin dégg li ci bari da ko juñju nañ def dank nañ def attache nañ def ni ay mo gën yenen façon comme lay wax légui xamna ki dafa jox exemple bi sama jaara kon loolu la wax ci violence la doon wax way sax man dama bëggoon rek sama jaara xeyna sax du ci la wess xam nga la wess mom nak re way comme ni rek li ñew ci kanam ni ñuy fexé ba bayyi loolu bari manam ñu bayyi xassante bi wax li nga bëgg wax ci yarki teggin wuté nit ay xalaat ba paré ngeen bokk dëkk nek wëy nek ay xarit dara bañ ta soppi ko ngeen kon ni ki far fé loolu yakkar
1: na loolu mom yag na fi ndax da ngay dem ci gey kër go xamni ni ki day faral ké loolu mom naka jékk yag na ci politique mais politique bu ñëkk ba ak mo fi joggé
2: muy dal wi yaram violence beeg yi
1: lolou joge na fi
2: ah mo alhamdullilah
1: kon dout ñaanatu ni yalla
2: alhamdullilah la
1: dama wati fi
2: alhamdullilah
1: ndax fim nek djub ak djubal djubanti bi nga xamne ni mom la suñu president wote yaakar na ni kuñu ci tek ci yoon wo defé na ni amna yu bari yo xamne dul ci deg ñun nak dañu sant yalla bu baax baax ndax ñun parce que gi li tax ñu engagé wu ci du am kom ndax bu doon am kom doom gisan nan fi milliards yi gisan nan fi maliti mais ñu deug lañ andal deug rek mo ñu taxna engagé wu ak xol ni ri fi ñu ñi fi ñu bëgg jëmel réew mi moy doon jëriñu réew mi ëll ñu am yaakaar ci ñoom gëm leen te ba neugni si nak gëm gogé ñu ko gëmon ba tay ji liñ ko gëna gëm ndax mbolem lu mu waxal amugul leen lu mu ci sensé gul virgule du ci doxé nam du ci waxé nam du ci jëfëm muy sayidina Ousmane Sonko mi ñu andal ba tax na nag sax maanaam wax jooju nga tud junj léegi muy saaga yeeg defante yi boo ko seetee ba seet ko sax boo dàqee ay tànkam bu ñibbi sa biir pas seef
2: fa mën a dugg rek xala momale wuma ko
1: fofu
2: la bëgg
1: wax
2: xaarama leeral la
1: tuuti
2: wa kay dama
1: yelewu ko
2: wa kay
1: parce que manam fi ni ni
2: am nit
1: ñi dafa am lo xamni duñ ko xam
2: ñu yeleen ci ñu bay lool
1: dafa ni man man nga gis nit ku taxaw ci mbedd me naan man dama nga bokku fe di wax lu ko neex wala mun ma nga bokku ci walu ge di wax lu ko neex
2: koku la
1: wara yeen amana sax bokku fem
2: koku la bëgg
1: mom yaq rek ko ko neex
2: koku la bëgg na ñu yedd ko suñu cadeau yi mu dégg cadeau yi ba mu bayyi saga bayyi motax mané waxuma parti bi moy def ki moy def li ki moy def le way dama bëgg ñi nga damay dégg ñu bari xam nga saga dafa bari ci réew mi wa légui dama bëgg tollu amu fu lo tax ma bëggoon dama ne xolal gis nga ki nga xamne bokul ben parti ki bokk parti ak ki nga xamne da tok ci place am ñom ñep tay def lolu wala ki yor téléphone nek ci ginaaw téléphone wax la da la bëgg ñoñé ñun leen nañ xolal légui ki nga andal su fekke soxna jaar mi nga da ngay da bokk fi nga bokk fe andal leen ay xalaat man mu wax ay xalaat d'accord lu ci nga wax ko d'accord ba ci yar ak tagir
1: waaw
2: ba son nopé
1: da tégu ci discipline
2: waaw kay ba paré son nopé nga bañ ko def bu ngeen nopé nga bañ ko def ab non
1: du ngeen ni non di
2: waaw kay gog la la do wax fa la bëgg waxe fa bañ ñu bañ ko momalé
1: kay da fa ni ma am politique boko xolé ba ci biir liggéey la rek défar sa réew ku bëgg sa réew ku né moy patriote
2: gog
1: bëgg défar sa réew manam nak liñ fi bëgg jëlé moy kenn rek di fété wo kom kom
2: buñ né
1: li ñëpp bok
2: comme li nga wax ni jubal jubal
1: jubal jubal bi nga xamné mom la sun président Ousmane Sonko woté
2: ñi jubut nañ fi jog
1: voilà
2: li dëng
1: nañ fi joggé li ñëpp bok ñëpp jot ci li dal mom la taxawu ci la né
2: li ñëpp bok
1: té ci lañu ci la encarer ay nitam ci lañu nampatal ci lañuy dox
2: mu baña don dal ay bour dal ko xamé bour ak bumi yaar yor
1: li bour ak bumi dal mo fi amut mo fi jeex ak tok muy dox
2: tok muy dox moy lan
1: tok muy dox kay moy wax ba am dara rek lo warana bok ak say morom tay julu lu fukki nit warana seddo kenn nit jël ko yobbu
2: la de baxut dal ba baxut
1: ak lijeenti ba sulaga bu jege muy alal de suko ligge des koy lijeenti
2: lol baxut
1: bang ko dalé dég bobu la loubal tambalé am ku ñak da nga jariñu waye xaaliss di suko liggé des koy liggéenté
2: kay dañ koy liggéé
1: dé boko liggéenté liggéenté ko ci djuma dé
2: dañ koy liggéé dé wa dëgg la dé dañ koy liggéé dé nañ ko liggéé dé
1: ñak da nga jariñu dara mom ru tour na barkel ta lew
2: nga
1: waaw ta lew waaw loolu mo lay jariñ ndax barké ba ndax bo dajalé won ay milliards ta lewu la tam alalé askan wi nga dajalé yow do nga ngar da joko amul jariñ bo ca nampatalé sax jabon da nga len di lor ëlëk ndax Allah kulli al dana genn ci ni wala ci na
2: li lewut li
1: ta kenn ku nek war nga xamni Allah kulli al da nga massa la roj sa
2: deugul
1: ndax kullu nafsin sa'iqatin maut bakkan bu ñam dund da mas de
2: amul ma dem te ñew
1: muy ki muy ka kon ku nek war nga xalat traay bammel ba loy def nga xam ko loy lek na lew loy jox sa jabot gi ñu diko lek tamit na lew am na mag ñu jëk ñu fu ñu rawé won buñu daan leen dik suñu loxo ñuy ñaan ta luñu ñaan yalla sa borom bi dogal ko dañ daan lek lu lew
2: wa deug la
1: biir bu ci lu lew nekkul mëno ñaan lu yalla nako
2: suñu borom da la deglu
1: lo ñaan yalla suñu borom bi ko nango
2: déssa ak deug dé la wax deug
1: mag ñëk ñe lool lañ daan non ci lañ daan dundu
2: ma sha Allah
1: di ci dundal seen njabot motax yalla daan leen dimbali luñu ñaan yalla sa borom bi def ko légi nak mom ba lijeenti xewé mom ah lijeenti de mo woru non yalla nañu yalla bëssu ci lijeenti
2: té lijeenti wa té
1: nak suñu jambar ji ñu andal mu sel mi ma sha Allah ñu topati wu topé wuñ ko tar topé wuñ ko alal topé wuñ ko luñu am ci mom
2: topé ngir yalla
1: topé wuñ ko am jang ndax ñuko gëna jang nga fi
2: ngir yalla daal
1: mais dañu gis ci mom djup gis ci mom ak ragal yalla gis ci mom ak sel gis ci mom ak gëm bëgg suñu kilifa diiné yitt te wolu leen te gëm leen
2: mat nga bëgg de dañu mata bëgg ndéssan
1: ko xamni ni né nga liggéey nga employer domaine 15 ans am ba 15 ans nga liggéey ko ci barab ci am do lu baax nga saña genn tal sa loxo bi ni ku ma massa lekkal ñaar dërëm ba nga mass mako gër taxawal
2: wax ma massa gër genn wax
1: bu ma massa gër gennal nga wax ku ko fi ñimé ku ko ñimé wax ci sul réewum Sénégal mi amul
2: engagement la engagement bu réel
1: bu engagement kenn ku ko fi ñimé engagé amul ki li rek lañ ko topé jub gi ak jubal gi mu ñu won ak jubanti waati gi mu ñu won ni mom lañ ko topé mais du lu ñuy am du lu ñuy am ak xamni ki sun topé ci mom jappalé ko réewum Sénégal dina changé
2: chance ma rejot na mom bax na ci dé
1: chance ma amna di chance ma am na mom
2: yalla yok
1: yalla yalla yok nak man yobbu ko fiñu ko bëgg yobbu mu yeggalé réew mi fuñ bëgg mu yegg fa
2: dafa ci réew Sénégal
1: nak dolut ndax dëkk bo xamni am nga or am nga gaz am nga pétrole phosphate fer sima
2: ressources minières albi
1: ressources minières yi nga xamni ma sha Allah jant bi nga xamni mo gëna rar bo démé bitim rew amu fa nga man ci lu né Sénégal kan waruñu dox ci tumranké kum dool suñu jitt yi fi jitt won nak dañu daan nax rek ci suñu mam yi batay nax suñu mam yi nak nax suñu baye ñun ñi ñu nax nu nax suñu doom lool mom duñ ko nang dañ koy bañ mom fan ko wara bañ lo nak mo no tax di bañ ba tax nu and ak sunu jambar ji sidina Ousmane Sel
2: barkala 88 628 1337 mbokk li dess ci waxtu wi bari wul waye su fekke amna auditeur yo xamne batay beug nañu ñew ci jotaay bi rek ndax bala ñu taggo jotaay bi dañ am solo kon mbokk mo xamne waaj nga ñew ci jotaay bi rek ma ngi lay xaar ci 88 628 1337. Bari na mbokk yo xamné ci message WhatsApp may envoyé, xamna dañu jëm, xamna mënuñu dugg wala dara wayé ñu essayé ko ci melni Seigne Mën Ñang Gerté. Waaw, Seigne Modou Ñang Gerté momit mi ngi xat soxna Khadidlo Aliya, ñom ñepp soxna Ñang ci bari bari ñi ngi envoyé message wayé 88 628 1337 mo de ci ki bi xamna né wala samay joxat kaddu gi tax soxna Jaara, xamna dama bëgg mu lancer message tagowalé ndax tago bi bu guddé sax bu baa bu ko def ci 10 minutes juroom ñent ci dess xamna ñaakul ñu bëgg nuyu santé legui mel nañu waye du té mbokk ma xamna bëgg nga ñëw ci biir kaddu yoy rek bo duggé dañ la mëna jël ko soxna Jaara féké message bo xamné mom ngay yonné mbokk jigéen yi yonné ko sa kilifa yi leader yi nga xamné politique yi nek ci kaw mo xamné ñi ñëne ci bop bi ban lay doon
1: xana di wax sama mbokk jigéen yi rek ñu gëna gor gorlu rek gëna la xassay liggéey ñak jarriñu ta wañi yaq gi ak pomi xeyna loolu sax passé nañ ko ndax defé naani jëmuna yi mom pomi wañékuna di yaq xaaliss tamit wañékuna tay gëna ñaax tamit suñu autorité yi ñu gëna wé bu baax ci dëkk bi ndax dëkk bi daal amatu sécurité insécurité bi bari na
2: taw
1: do tok mu ku ñaari fanta déggu ñu né kamb yolé nañ bi barap sang barki demb rek ci mujju fi ci côté keur Mustapha Diagne ben wef bu fa nek ñu dajj ko Samba Boy da wax deug yalla dama yaakaane suñu homme de tenue man bu jëk dama daan gis bu guddi jota bu minuit xassaan jot kuy genn ta yoro carte d'identité sax da ngay daw ñibi sa kër téré duggu sa kër auto police dañ daan va et vient ci tali di ramasse nit ñi boba jamono tane won na mais pourquoi légui ñun suñu brigade yi suñu homme de tenue dañuy tok rek di naan attaay wax deug yalla wonono dimbali askan sonu nañ rawati nak sun Touba gi Touba mom sécurité mom wax deug yalla mom manki na fi torop dañ ci dimbali jigen yi nga xamne dañuy dem fajar dañ leen di dogalé dañ ko seen xaaliss ak seen téléphone yi barki demb ci mbuji sama buntu keur ben auto mo fi dogalé ay jigen yi doon dem domine dakaleen bañu laxas ci ginaaw gardien bi tok ci sama buntu keur xama lolou tamit garaw na xale bi jigen bi ci ginaaw gardien bi lañ ko laxati gardien bi juk daw ndax bakanam lay sawé ndax amana lañ koy fay wér bu ci ñaaké bakanam du ko lorom jabotam ñu nungu passet ba nungu téléphone ba mo ñam andal ñepp ñu olumé leen yor seeni jasi ak seeni pak
2: dal yéme na
1: trois séries demi ñi dem domi insécurité bi wax deug yalla doyna war ci Touba gi nak nañu dimbali wax deug yalla nak buñ doon def sax nak guddi gu jot ñuy wër ci dëkk bi sax di tourner ñu xawa am luñu ragal sax bob ah baxna ci dé
2: machallah
1: may santane nak jigen ñima andal ci sama GE commerce bi machallah ñi jigen ñu am jom lool di jambar machallah top ci sama ginaaw ñu andando liggéey bi dafa kastaluñu ñom ñepp ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal nak lepp luñ ci bëgg rek yalla ñu ci am lu gëna kowé suñu ñort di ñaaxaat nak xalé yi nga xamni ñoy xalé passif yi patriote yi nekk fi muy xalé CPS yi di jigéen yi mujju bi ah ñepp dal ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen encourager
2: bu yeglu soxna Jaara bal ma jël auditeur bu mujju bi salam alaykum
3: salam
2: ba sey imam
3: wa
2: ma ngi ziar ba contane na
3: ma ngi jërëjëf ma ngi rafetlu jotaay gi
2: jërëjëf ñang
3: nuyu Mame Diar jambar la
2: ndessane
3: di nuyu Seigne Ahmad Seigne Abdoulaye Sam
2: waaw
3: xamna te mbir daal li ci rot bari na way amna solo lool xamna li ci lepp daal dama japp ni nga wara delu wat ci yema xolaat ci système éducatif
2: ok
3: rew yi développé yépp ñom dañuy xol kan lañ bëgg formé ñom bu dé américain bi dana man ab américain la bëgg
2: formé waaw
3: ba dama isi ko man isi sala bëgg fam
2: deug la
3: ku ci nek na bu maggé fa nga dëkk ngay doon
2: deug la
3: senegal kan lañ bëgg fam ñu jënd ci université kan lañu doon ci jënd université kan lay doon senegal lay doon wala
2: tubab lay doon
3: fa tubab lay doon
2: wala nar lay doon
3: ci jaxa ko lay doon ci gatt ben ngok
2: ben
3: ba tege moy tuba bu walu alu jaxa ki saga yi fi gis ak yakante ben da fa delu ci nati mbir ba nek bi politique occidentale
2: waaw waaw
3: ndax ñom ngir bëgg mëna dugg ngir not yeen xéet yi ak tout africain yi wala sax ñeneen ñi nga xamne dañ leen ëpp doole japp nañ ñoo leen ëpp doole waye bëgg nañu jël seen ressources dañuy fexé ba jëfëndiko li ñu wax jabilisation
2: la jabilisation
3: fexé ba jëfëndiko seen média def li ñu wax al li ñu wax bataille médiatique bataille médiatique nak man mensonge médiatique la koy tuddé
2: mensonge médiatique la ma sha Allah deug la
3: mais dañ koy jëfëndiko lu bari
2: bëgg
3: yaq ay door ak bëgg jaxassé ay nit ak nit ba mëna profité nak ngir lañ bëgg jël ñom ak liñ bëgg kaf
2: ma sha Allah
4: deug la deug
3: la ci tégué waat day dellu wat ci yenn borom dara bi ak yenn borom ala yo xam dañu jubut
2: deug
3: bëgg masquer seen jubati gogou
2: oh la la la masquer seen jubati gi su ko defé ñu fay kenn sa imam jërëjëf oh la la sa imam sa yam liga ligay ma sha Allah
4: jërëjëf
2: jërëjëf borom xam teunk na émission bi bu baax baax baax man duma def résumé ci résumé imam bi ci layam sa sa jaar taggo man may taggo
4: rek lay deug la
2: sa imam duma def sa imam content na sama xal sedd na ma sha Allah sona jaar baye la ko xamna la mel ñaari bi tejeul ko nga jël ben baye bi ci dess xaram
4: man damay man damay delu ci war rek encore une fois rek heure seigne cheikh thior mbake mang koy nuyu au passage di nuyu wa bureau exécutif bi yep nak suñu dom yoy fa nek ak suñu rak yi ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal di nuyu jigeen ñi mosi bi jambar yoy magi passif jambar yoy ma sha Allah ak jigeen ñi ma andal ci e-commerce bi di nuyu dal mbollem ko xamni dal patriote nga bokku passif Touba coordination bi ma ngi lay siyar di la ñaanal di delu war rek nak di ñaanal suñu doomi rew yep yalna yalla gëna yok jamm ci suñu rew Senegal mi ndax nak jabot jammay mbokam ay yi ñi deg ci bitim rew yi yep yalna ci deg doon suñu wal yalla buñ ko gis yalla buñ ko gis nañu ci deg doy rewum Senegal dal jamm lan xam ndax Senegal ben bop la kon yalna yalla sa borom gëna doli jamm ah gëna doli xewali nawet bi ñuy jup yalna doon nawetup jamm nawetum natangé tan nawet bu nongo lepp luñ ci sabab lu rek yalla sa borom bi yalla nañu ko defal jay sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaanal nak sama sang bu tedd ba alaji makumba job yalla nako yalla guddal fanam
2: amin
4: kay wérali ci rem bayiku ci kanam njabot gi mu ngeñu ba ca kanam ak kanam bañ koy wér ak diko wéré ndax nak wolof neena bu feccum lir nexé ya jaté ci magma suma ñëmé tay ji bay ñew di def ci li grâce à lui mom motax ndax nak kérok ba seigne abdou mbacke di jappi sama loxo di ma tek ci loxo seigne cheikh thioro bobo bu ci dakkuruton kon tay li du am ndax musuma dugg ci politique liggéey la xam waaye nak muy lu ko neex lu ko contane bëgg ko lool nak ndax moma gëna bëgg sax nak sayidina ousmane sonko di patriote pire kon tay ji engagement bu ma am ci parti bi rek mom motax ma am ko ci motax ma ñime ko
2: ma sha Allah
4: jëlé doon ma téré mbam may nane togal yefé naani kon du démé non ndax fi mu nekk ni activité yu bari sax ñun defatuñ ko ci suñu biir kër ya kon nak défé na buñ joggé di top ci leader di politique bëgg lu jëmeere suñu réew kanam ak ci kanam suñu doomi am jariñu suñu doomi rek Sénégal gu jëm kanam ñepp gis ci seen bop motax rek ñuy son ñe bu doon leneen rek kon mëna no tok ndax ñi ngi sant yalla ñu tok gëna yok suñu jaamu yalla
2: ma sha Allah
4: ndax nak ci adina keen amu fi lu dul lolu ta ku dundu jop déssé touti ta bo démé ba laq sa 50 ans mom doona to goné kon di ci dess mom ci yefi adina yi mom da ngay xol ni ëlëk mom dana ñew waye nak yalla daf no natton bëgg sayidina ousmane bëgg sénégal ta mu won nak lo xamni ni doonu mus ko gis ci ben leader politique
2: jërëjëf
4: ñu jubak jubal jubanti
2: ma sha Allah
4: ak ñu
2: machallah kan mu gok jeureujeuf saxna mam jara kanyi ci kaddu rafet yi jang nañ ci émission bi lu bare bari yakar na né li fi gëna ci ay xalat amna solo ndax résumé bi mo gëna waxtu yi mama japp 23h00 waye ku melni ci imam ñang borom xam xam bu rafet bobu melni na def na bay résumé bu am solo xana ma sant mbokk yëp rek mbokk yi sona fama fall ci jëmul ñom ñëp rek ak suñu mën ñak ñom waaw ñi nga xamne ñoñu envoyé message ñep gis na ko message content na bu baaxa baaxa baaxa baax waye li ci djiblo rek moy lolu moy ñu xamne rew mi mënu ñu ko seddu ñi ñep ñoko bok te ñun ñep ay mbokk lañ fofu lay insister ñun ñep ay mbokk lañ lu mëna xew moy li day pouvoir bo xamne day jeex pouvoir suñu borom rek modul jeex amna ñu fi nekkon dañ leen di fateliku ku fi mëna nekk dañ lay fateliku kon nañ lay fateliku fateliku bu rafet na fatik bi rafet rek moy li ngay jëf nañ ci xol sa digg ak sa borom ndax wax nga ko legui ala ku nek da nga lalo sa ndey jor bo liggey la nga atté wona wala nga xat dang ko waxat sa kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala kon yakar na ne man nañu fexé ba ñu neep ñu nawlanté tay ku nek ci rew mi man nga nawlo sa borom ndax ay talibé lañu da nga nek mourid te gis nga mourid li serigne bi diglé ak li mu téré moy lepp rek moy teunku ci sunna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam tek ci abira ki teggine bo demé lolou alhaji malik di lolou ken di kon politique wurtu tax nga xoti lolou bo ligé gisibir nga déssé gatch gi tax day jall luy jall la c'est passager lolou ndegam day jall nak xolaat ci bax ba ligé say njabot yi ñew sa ginaaw luñ lay reddal ak lañ lay netti la lolou rek la ci wax sante sibla sam mo ne ko ci technique bi bu baaxa baax ñu koy sante baax di ko gërem mu botalil ñu ñoy ci ku mel say alhaji cisse ñom ñi xam ñi nga ci japp ci annonce yi tableau yi